Mbaya abantu nga babiri awo. Akoleki. Sembi ayo. Garibize garibo kunyumirwa chikade ndongeriye yaitako. Mubuso gakobete ebya bitakwaye. Ekikade bwe kivuga bikibye musingo kolawo. Mbaya abantu nga babiri batu egatekawo. Akolatia. Sembi ayo. Abali ku TikTok tuli live. Take a mood DJ JB. Wewe. Agamba atia. Esabu. Pawona we. So are you? Esabu. Esabu. Esabu.

wewe. Ba so gambo tia. Mr. Daniono. Abantu banga bemu wanji bali bati yao. Ba wona wereka. Ezebo. Leka nawe. Oye. Mpaya abantu nga babiri yao. Ezebo. Wewe. So gamba utia. Awaye. Abantu bange bali batye chireka o Bosco. Oye. Wali wagana gana gali awo kulerwe ngo yambuka awo. Ezebo. Nekanawe. Bago nawe. Esebo. Nekanawe. Bago nawe. Owaye. Mpaya abantu nga babiri awo. Esebo. Esebo.

0: Aniono.
1: Abantu
0: bange bali bati yawo. Owaye. Ekikadde bwe kivuga bintu kibye musinga okola awo. Mbaye abantu nga babiri awo. Esebo.

0: Porogome nyo de metusula tukuba disco. Uruomu kago rudino lusemba yo mwezi tuwaruwa yo tukantia haa. Katulu wetu sunenga tuzi na chikane tuweji ukanya. Kundoti msafu noti nyachenda msambu asa tunoti noti. Abali ku TikTok.
1: Hili ngibiba ubuge mbao mkavira.
0: Esebo.
1: Nienu wanakusika ngende karagara.
0: Esebo.
1: Neto lezide beke anzire yeru unga.
0: Kakuhulila.
1: Anzire wange kubesi.
0: Esebo.
1: Hili wanuge njini njini katintu use chilika.
0: Esebo.
1: Yeti.
0: Kuhulila.
1: Yoma ni kutunga roba kikwari.
0: Esebo.
1: Sima kani kentoto.
0: Esebo.

kwa ukana kone inyanya, green pepper, biringanya, nebili mebili ala mboga, ebibi etaga bedi, watermelon te etaga nasari bedi. Na obuta etaga nasari bedi, tekite gizantino etaga kwe tekera tekera. Ekisooka tutandika n'ebinnya. Tusobola kusinsiga 15 muyika. Sono lwekyo omulimi ali yampuliriza ekyokulabirako. Watermelon bwe tuba tusimba futi mukaaga obaze mita 22 okutwaliza wamu bwe tuba tufunye ekibangirizi kyaffe kya yika nga kya obugazi bwa mita 4 oba futi 13.2 kiregeza tujja kubeera ne lines 22. Now bwe tubeera ne lines 22 kiregeza ebinnya biba 10x10. Nao 10x10 nga buli kikolo tuteekamo empeke 22 bye bikolo 2x2. So okutwaliza wamu omulimi ali yampuliriza tujja

kubisamo bwebiti ndino fruit esoka ejja kubera ya kilo 12 eyo kubira ejja kubera kilo 10 eyo kusatu ejja kubera kilo 8 eyo kuna ebere kilo 6 kati zino kilo 6 yekola nge chikopo chebatabulamo wine mu bikujuko toja kutika muntu kilo 10 ndino atambula nga azina nga alekana yetaka kantu kasamu samu sono lwecho bwetuba tuogera ku nteeka teeka ya AFCON ngo mulimi wete sete sotia batugamba mwetegi kati ngo mulimi wete zotia jukira vino byonna byonna biri mu program biri in line government ya Uganda yateekawo strategic plan ya mwaka 2022 mwena ngerubirirwa GDP abana Uganda okubeera obuwumbi obuwumbi wa dola 5 currently wetuli tuli mubumbi wa dola GDP yafe eri mubumbi wa dola 5.9 so bwebanga agriculture and agro industry region ye kuto mumuli yesoka kwetu subira tujja kujja 20% kubino byetu subira kiregeza tuno kutandika kwete kateka sawa zino nga Faith Agro inso tukugamba tusimbude nga tubaletera ensigo ne tukuwe ekibale ekituufu cho ekisobola okugaidinga kubanga tosobola kulimango wesigamye ku commercialization nga tokulembeze ekibalo bwetumala meloni kubanga lwaki lwalero njogedde ku meloni twagala mu kifo kyaba China okutukolera ebikopo bya disposable katutekeo obuyiya nga fe tujakola ka meloni cocktailo eri banafe abatabula wines katife tubawe raw material eya ebikopo bebagenda kukozesa mu bisaawe ate ebyo mu ngeri emu kubanga kino ekikopo we bakisuula wali kiba kivunda kiregeza tekiteko kyekitataganya obutonde sono lwekyo omulimi ali eyampuliriza ke kaseera tutandike kwetiikatiika nga tutunulide events ezijja mu maaso nawe gambe tukozese ono December nga trial bwetumala December waliwo ekisiibaayo kya mwezi gwa kubiri awo tupafectinge bwetutuuka mu AFCON tubeere staba profesa naddala mukola ki mukulima watermelon ojja kwesanga okutwaliza mu event eno ejja kukunguza mwezi mulamba abalimi singa twekolamu omulimu ne tweteeka teeka ne tusoma ne tutandika trials kubanga nagambye waliwo trials mirundi ebiri waliwo kwetekera tekera ka sente ka Christmas ofune capital ekuongerayo mu kisiibo ofune capital ekolera ddala omulimu omusufu omukusufu ogenda otuyamba nga abalimi okwetega mu biseera byaki bya AFCON ata abemwanyi temwerabira kubanga bana abajja nemwanyi naye weri so kumwanyi nga Faith Agro inputs biki bya tutunulide tutunule ekijimusa kya bimo tutunule ekijimusa ekira kya baita fruit booster ne four crop suite ebyo byo nabyo ne bisatu wiki ejja ngenda kubasomesa engeri gye tufuira okusobola okwenshuwa n'entono kana akamwanyi ko kana akakapa akaganda kasobola tusobola kapika ne katuwa screen 18 nga ya mutindo gwa waguru ebyo byebintu bye tusuubira nga abalimi obanga ekitongole kya Faith Agro inputs tusobola okuteekateeka abalimi baffe babeere nga basobola kwetegekera akatale olwaleero bwe twogerera akatale kaagala mutindo bwofulumya mutindo kakwaniriza omutindo bwe gubeera nga mulungi kagwaniza omutindo bwe gubeera nga gwa kibogwe kakubonereza n'envubo nga gwotadde ate gwe bafayininga okola ki okujjayo kasasiro gwotute mu katale so situwagala kugenda kutambula olwo olugendo kubanga bwe tunaatula olwo olugendo ne tukalubiza abalimi baffe ojja kwesanga nti nno bino gavumenti program zeteekayo ezikulaakulayo omuntu wa wansi bajja kuba nga baziroota buloosi mutu osooka kuweebaka n'oloota ate ekibuuzo kiri nti oneebaka otya nga tolina ssente ng'oli ku bunkingi so n'olwekyo tutandika olugendo lwaffe nga Faith Agro inputs ebikozesebwa gy'ebiri abaana ku ground gy'ebali ate twataddeyo ekyenjawulo ntino tukwatagana na abastokis mu bitundu eby'enjawulo okuba tendeka babeere nga basobola

0: Oli wakati mu program Sunday Gospel Show ne Prosper Cheswa. Ngalikiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda buli lwa Sunday.
1: Batinta mungule, kubiri mwetano, batinta bibatinta, ingule, wakabiyo limi ya Luganda no kumanya, e tinta kumpeo za lugula simba, banu batinse.
2: Sali Richard.
3: Hawkins.
2: E chigambo che tutela okukoze sa ngatweba zo muntu afumbie, emeri, tutela muga amanti ogabude nyo.
3: Yes,
2: chigambo echo, tuwale marira yo, ne chigambo tichiri na kuba ogabude, enjatu lentu ufuchiri inti.
3: Ogabude nyo. Webali kufumba.
1: Tinta tinta.
4: Katongole.
5: Wampa sebo.
4: Awali edibu tewaluma nga teba kukubye. Terezo lugero lutukirire.
5: Sebo awali edibu tewaluma nga teridi kugwe.
4: Mweda.
5: Mumorona. Tereza.
4: Tereza.
5: Awali edibu osaudu.

0: Izo oluvanyuma lw'endagaano enkadde kuba w'okikomya mu kkubo.
1: Balowooza nti oluvanyuma kitegeeza Kristo atonya nkyo okuva mu bire.
0: Naye kati mu nnaku zino ennaku z'oluvanyuma zaatandika Mukama Yesu Kristo bwe yava ku musaalaba. Kati ennaku z'oluvanyuma
1: ziyingidde emyaka 2026.
0: Kati era tuli mu nnaku ez'oluvanyuma. Naye oluvanyuma lwaki? Oluvanyuma lw'enteekateeka ya Katonda ey'omulembe omukadde. Katuli mu nnaku z'oluvanyuma olwo. Omuchi Uganda luvudeyo bulungi. So kati mu nnaku ezo kati nga tulaba nti wano bw'otunuulira Mwoyo Mutukuvu okujja kwe. Sisitimu eyo yalinga fe tujjukira ebyabawandiisi. Yesu ng'agamba nti Mwoyo Mutukuvu bw'alijja eyo gwasuubizza. Kati byonna byonna lwaki tubireeta? Betunuulira tewaliimu mazzi. Tukagala tusooke n'ekyomwoyo. Then bwetumala okukinnyikiza maaso waliwe tujja okutunulira kati omugaso gw'amazzi guli ki? Naye tetwagala nga bwetwalaba bwetwali tutunuulira omugaati ne Yesu. Ne tugamba nti Bayibuli tegamba nti nno omugaati Yesu gwe mugaati. Wabula omugaati yaani? Ye Yesu. Bibiri ebyagala okubanga ebifaanagana.
1: Yesu si gwe mugaati.
0: Naye omugaati yaani? Kati gwe buli omugaati n'olowooza nti olidde Yesu. Wabira akatego
1: kubanga Yesu si mugati.
0: Yesu si mugati. Yesu si mugati, omugati ye Yesu. Tulabino biri tuliko bitegeera. Yesu yenyini yagamba nti nze ki? Nze mugati. Teyagamba nti omugati ye nze. Ukitegedde? Yesu yagamba nze.
1: Afuna Yesu abafunye omugati naye atakwata omugati mungalo
0: atakutegeera. Abatafunye Yesu.
1: Kali singa bonna babitegedde mangu nga ndero mbonze yadde tebatulaba. Mpozi bali batulaba eri abatulaba.
0: So kati olaba nti kino kivaamu ekyokubatizibwa kw'omwoyo. Kyekivaamu nekye waliyise ekikola tugiyita spiritual temple. Oba
1: yeekaalu
0: eyaki? Ey'omwoyo. Bayibuli gyayogerako mu Bakolinso ekisooka 3:16. Bayibuli egamba etya? Bakolinso ekisooka ne bw'osoma Oluganda tewali buzibu.
1: Bakolinso ekisooka 3:16. Gamba kibiriwa kale batuuseeko tebambadde wala. Bakolinso ekisooka 3:16 bagambye nti temumanyi nga muli ssinzizo lya Katonda era nga Mwoyo wa Katonda abeera mu mmwe. Kale omuntu bw'azikiriza essinzizo lya Katonda omuntu oyo alizikirizibwa Katonda kubanga essinzizo lya Katonda tukuvu era essinzizo lye ye mmwe.
0: Befeso 2:2 2:2
1: nga tuwoneka. Befeso 2:2
0: tukyatambula nebyawandiikibwa nga bina waakiri tukkaatiriza ensonga.
1: Kale Befeso 2:2 mwazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi era Kristo lye jjinja ekkulu eri entabiro. Mu ye ekizimbe kyonna mwe kinywerera
0: mu Kristo
1: nekikula nekiba essinzizo ettukuvu erya Mukama. Era mu ye mwe naffe Mwoyo atuzimba ne tuba ekisulo kya Katonda.
0: Mwoyo yakola ki?
1: Yatuzimba.
0: Petero 2:5.
1: Banange. Petero oyo w'ekisooka yagenda wale eno ng'ovudde ne ku Bebulaniya. Petero
0: 2:5.
1: Petero 2:5. Agambye mujje gyali. Mujje gyali ng'amayinja amalamu. Muzimbe ennyumba ey'omwoyo. Muyo mube bakabona abatukuvu abaweereza ebitambiro eby'omwoyo oba saddaka ez'omwoyo ezisiimibwa Katonda mu Yesu Kristo.
0: So kati olaba kyatugezaako okutema Madam Prosi nti ekintu kyonna kyetololerwa ku mwoyo ate ekifunibwa omwoyo kyetololera mu kukkiriza kuteeka bwesige mu nteekateeka ey'ebyawandiikibwa. Tewaliwo mukolo gwonna ogwakyena ne bwe tuba nga tutunuulira Bayibuli ekakasa nti ne bwe kuba kuzaalibwa Yesu yali ng'akola statement eyo eri ku musajjawo
1: Nikodemu, ne wansi wako Nikodemu. Kasa na wewe yajepitia bangambo, msajia wali, msajia wali, katina oneje kumpade Nikodemu.
0: Yokana satu yeyo, tano mukaga, singo soma kukatona.
1: Kati ati Nikodemu, nza nemo kutoma, wa monsi vye kote.
0: Nchi, baibu, nchera gandhi,
1: wetu watu. Yokana satu meka.
0: Yokana satu tano mukaga.
1: Kali, yokana satu tano. Yesu na damu nti mazima dala nkugamba nti omuntu bwatazaalibwa mazzi na moyo mutuukirivu tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa moyo kiba moyo.
0: Kiba moyo.
1: Tuchaina edda kikaza fenga ta.
0: Nti ekizaalibwa omubiri guba
1: mubiri.
0: Mubiri. N'ekizaalibwa omwoyo guba
1: moyo.
0: Na nnyonnyola mu lw'omukaaga.
1: Olw'omusanvu kuba olw'omukaaga beeruli ekyo ekizaalibwa.
0: Otandika n'oddayo ku lw'okutaano katono.
1: Yesu na damu nti mazima ddala nkugamba nti omuntu bwatazaalibwa na mazzi na moyo mutuukirivu tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Olw'omukaaga. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo.
0: Katulaba nti kiba kitegeeza nti teriiyo kitonde ekintu kyonna nga kya butonde ekisobola ate okukola ng'ekyomwoyo. Nti bwe tukunyika mu mazzi waliwo ekintu ky'omwoyo ky'ofuna. Oba okitegeera.
1: Nyezo chifuna mungeri ye cha magero.
0: Na ya tebi ya magero. Ebi ya magero mkama Yesu Kristo vya kola vimala. Tewachi alivo nyo cha manji chetuwe tagisa nyo kuduka duka ni ebi ya magero. Obange uloweza nti ni cha magero ucheta agoba. E cha magero chukuru. Baibulio na ejudemu ochi.
1: Bia magero.
0: Ejudemu bia magero. Obange uloweza nyo katunda ina kusoka kuwa chintungo sosukulava cha magero. Tungi na bia wandikibwa. Biba vimala. Ya wandikiwa bya nyini bilimu bya magere ebikola ki nolucho mu mbere ezimu obendala okubatizibwa ki ngabo twala ku mulundi guli tusobola okuddamu ne tukinyonyola nti kyo kitegeeza kubeera identified n'omuntu okuba nti n'omuntu oyo ebimuwogerako bye bikuwogerako ebikunyonyola bye bimunyonyola kati fo
1: nga
0: mutabagana fo tukiriza Kristo Bible yetuogerako nti nga Kristo bwali okani kisoka lozanya kumina masambu. Kristo nga bwali nafu wetukolachi. Bwetuli. Kati okubeera nga Kristo bwali.
1: Yokane chisoka mnya.
0: Kumina masambu. Okubeera nga Kristo bwali. Techitu walachi.
1: Mchino okwagala kuba kutuukiridde mufe. Tulioke tuwe bagumu kulunaku olw'okusalirwako lwako omusango. Kubanga ye nga bwali nafu wetuli monsimono.
0: Kati atifu kumufana na Bible ganti ye Yesu yagenda kumusalawa. Petri chisoka yo nye mune bili. Ti Yesu yagenda kumusalaba. Kati yemu amalo kutuka kumusalaba. Fe e Bible ne tusaba tukirize kye yakola. Kibe kitundu kufe singo kisoma oluzungu.
1: Abagalwa temukiriza nga buli moyo. Naye mugezesenga emyoyo. Mulabe obanga jiveri Katonda. Kubanga bannabbi abo bulimba bangi basasanye ne bajja mu nsi. Omwoyo gwa Katonda muguma.
0: Petri kisoka nyemu.
1: Ah ne muyokana bannange. Ekisoka. Petri kisoka nyemu nasonywe mukatono. Omutwe kugamba nti obulamu obujja.
0: Lwali badde na luzungu naye katuli oluganda kya lugambo bigaana nga tujja tufuna.
1: Oluzungu nalwo teruli wala. Kale nga Kristo bwe yabonyabonyezebwa mu mubiri namwe mubenga bamalirivu nga ye. Kubanga omuntu abonabona mu mubiri. Petero ekisoka nnya. Obulamu obujja.
0: Ojja kulanga kikuwenja wo.
1: Oluganda omusambazi.
0: Yaito jyokya.
1: Eyi. Pozi nawo gwa mulembe nagwo gubaddewo nga gwa kuzoya.
0: So kati bw'otunuulira nti eba attitude ekuba kukkiriza okutuleetera kiri kyagambye nti twazuukira wamu, twafiira wamu ne Kristo. Kati okufa kwaffe kwa mwoyo, kubanga twali twafa mu mwoyo. Naye kati bwe tukkiriza Kristo, Bayibuli egamba nti kati twegatta ne Kristo.
1: Petero ekisooka nnyemu
0: oyagaddaani. Nyine wakeje viyo, najo gwako ya oluzungu, baine ruti.
1: Wentukira. So then, since Christ suffered physical pain, you must arm yourselves with the same attitude he had.
0: Kati awe, wali ya chibuzo, which attitude did he have? Nga Kristo we abonya abonyeze wa mumubiri. Mulino kubeera mumubere n'endowooza ngaje ye attitude y'endowooza. Mubere n'endaba y'ebintu. Whatever ngache ya ina
1: attitude nga chigendererwa
0: nti naye chinyonyola muwase katono.
1: And be ready to suffer too.
0: How?
1: For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin.
0: With sin kati olaba nti Kristo ndoze ya mtu alo enkole ya mtu alo kumusalaba yali ya abantu ku firwa bibi byabwe bibali bayenjeeta nabyo ngayagala babikole
1: nabakalakala nabyo
0: ngayagala babifirwe kati atefe bwe yagenda kumusalaba tiyagama tinafe tugende kumusalaba yagama nti tukirize kye yakolera kumusalaba kitubalirwe ngafa abakoze eki
1: ngafa bakikoze
0: butukiriza nti ogwo mulimu Yesu yagukola
1: kati tuba tukukoze
0: kati kyage nti mubere nendowooza nga Kristo gye yakola ki nagati kati abeera n'ekyo nendowooza eyo aba asazeewo okulekayo okukola ekibi nti buli lw'otakola kibi oba oli ku musaalaba naye tosobola ate kulekayo okukola kibi nga tugumize munda muggwe ekikuleetera okukirekayo kwanga toyogera bwogezi nti nno nze sigenda kuddamu kuwonoona sigenda kuddamu kubba oba olimba kasi tobeera ng'ekibba kikyakulimu oba olina kusooka kumira kitabba
1: ekikuziyiza
0: okubba then kati system neetandika okukola ki okukola kati ekyo tekitwala mazzi nti nno omuntu bwe bamunnyeka mu mazzi asobola okulekeraawo obutakola ki asobola okulekeraawo okubba asobola okulekeraawo okwonoona n'olwekyo mu bufunzi madam president nga tuwunzika nti baptism is to identify with a person a group of people naye kusingira ddala okubeera n'enkolagana eyo n'omuntu naye tujja kuba nga tukizimbiraawo ku mulundi okujja budde waffe bugamba nti nno weewaawo batuuliza muli ba mukisa tuwuliziganye ku mulundi ogwejja.

za bajja kufuna ngobu baka obubategeeza kubweta vubo kugula ebintu obuliwo era batekenga yo kusaba kwabwe nga bayita ku mutimbagano wabula kino kikulu okwewandiisa tekitegeeza nti ogenda kuweebwanga emirimu era tewali kusasula nsimbi kunna kwetaagisa nga weewandiisa okuyambibwa mu ngeri yonna tuweereza obubaka ku email procurement@bou.or.ug

0: wakati mu program Sunday Gospel Show ne Prosecheswa ngari kirizo moyo gwo ne chigambo cha Katonda buli lwa Sunday
1: Batinta mungule, kubili mwetano, batinta bibatinta, ingule, wakabiyo limi ya Luganda no kumanya, e tinta kumpeo za lugula simba, banu batinse.
2: Sally Richard,
3: Atkins.
2: E chigambo chetutela okukozesa ngatweba zomu ntu afu.

0: nde ofuisiza kumukumu oba ofuisiza mukapira bisobola okuvira ko prostate cancer basentongo habo clinic aba kuguka mukujja nje biseddagala lyobutonde era bakukoledde ddagala eriyitibwa cuts mantopsi linonga lyakakasibwa National Drug Authority okuyamba abaami abatawanyizibwa endwadde ez'ekyama n'abo abaagaziwa prostate era babategeeza nti bajjanjaba n'abo abalina awusazi ezisobola okuleetera olubuto okwepika okufuna ekikeeto n'oluusi okufuluma omusaayi awusazi bw'oziragajjalira zisobola okuviira mu kansa ow'omu lubuto oba obw'omubyenda omusawo asooka kukebera sisitimu ya mbiri gwo gwonna nga tannatandika kujjanjaba bano nno basangibwa nateete ku kizimbe kya Senono ku kizimbe kya Samona omwaliiro ogusooka e Masaka bali awo mu nnyendo ku luguudo oludda ku ekereziya y'ekitovu okuliraana amafuta ga petro buli lwakutaano omusawo abeerayo nnyo ebisinga obakubire ku ssimu 0735 783 85 essimu 0735 783 85 basentongo habo clinic genda n'obutonde ku lw'obulamu obulungi bakwire ku ssimu 0735 783 85 ojja kuba omanya ebisingawo waliwo edduuka eritundibwa lino nga litunda spare parts eza pikipiki n'okukanika pikipiki lisangibwa omunda eba alyagala kuba essimu 0735 83 85 omanye ebisinga otova ku lwagala programu ey'ebyobulamu yeddako mbere buli
1: bibadde ebirango bya mukuridiyo Simba era bikomyawo eno ye ssaawa y'endala
2: ku lubogola.

0: Kau. Kikonoko kabonero kanene nnyo. Kuba abaana abalala bo bakopa ki? Bakopa bituufu. Naye ono buli kiseera awali A awandiise Z, awali B awandiise A.
1: Afe bwe tuba tulowooza nti bunafu bwa nti omwana ali siro laana kuba tetusagala gamba nti muzio naye omukwata mpola ebintu.
0: Nedda abaana abakwata empola gye bali. Naye bano baba tebakola ki?
1: Tebalaba.
0: Abatalaba. Ky'ovulaba ye awandiika kyakola ki?
1: Kyalabye.
0: Era kyekyo kyabeera alabye. Era omuyamba n'ofuna engeri gy'omuyambamu oba simanyi n'omusembeza kumpi n'olubaawo. Ogenda okulaba nga yali awandiika ebikyamu atandise okola ki?
1: Okuwandiika ebituufu.
0: Ebituufu. So kabonero katuufu nyako. Era abasomesa bakola kinene nnyo okwidentifyinga abantu abaana weebatyo. Kuba abasomesa ababeera nnyo n'abaana abo. Kaseera akawanvu okusinga mu abazadde. So we bamakinga ebitabo ne balaba leero yawandiise bikyamu ne luli yawandiise bikyamu. That's a very big sign. Omuntu aba ayina ogiconsideringa akole ki? Omwana bamutwale bamukebere. Yes. Amaaso okumyuka. Okumyuka ne gafuuka red.
1: Agamba myufu.
0: That's not a good sign. Kiraga nti omwana ayinza oba ayina allergy oba obulwadde obulala obukwatagana ku ki? Ku maaso. So kiba kirungi nnyo n'omutwala eri abakugu ne bamwekaanya ne bamuwa obuyambi nga bw'asaanidde okubufuna.
1: Okay.
0: Akabonero akalala amaaso okuvaamu amaziga.
1: Buli kiseera
0: awatali nsonga sigamba nti bamukubye naye ne gavaamu amaziga awatali nsonga. Kano kabonero kanene nnyo. Ebiseera ebimu bano abaana bayinza okuba nga maybe balina kye bareactinga to. Bakasana nga tebagatunulira mukasana nga bakatunuliramu amaziga gakola ki? Gavaamu. So abantu nga abaana nga abo kiba kirungi nnyo ne mbaleeta eri abasawo abakugu. Then kano akabonero ko singa omuzadde obeera n'omwana wo ng'ekiro amaaso gayinza okutunula nga agapusi. Manya agapusi ekiro weebeera gabanga gatangalijja.
1: Libanga taala.
0: Se ekiro nga liba white bweritya oba nga litangalijja eyo kale eyo bwekyo. Oluzungu tuyita lukokoria. Naye kala bweki eyo etangalijja eyo ng'eyapusi ekiro. Kitege akabonero kanene nnyo era tetulina kukola ki?
1: Kugayaalirira.
0: Ate tetulina kulowooza nti omwana bamuloze oba biki.
1: Abantu balowooza nti omwana wange bamukubye ejjadu.
0: Amaaso gafuuka ga pusi. Ekifaananyi okuba omwana ekifaananyi ne gatangalijja nnyo nga kapa oba ekiro mu nzikiza nga gatangalijja bwe gatyo. Kabonero kanene nnyaako.
1: Okay.
0: Yes, era omwana oyo kiba kirungi nnyo n'omutwala eri abakugu ne bamulaba as soon as possible.
1: Okay.
0: Yes.
1: Obulwadde buno sayinsi zino zoyogerako n'endwadde mu baana naddala mu maaso zivaalinga kusinziira ku gye tubeera kyentegeeza mu bibuga ne mu byalo.
0: These days buli wamu naye kati regions ezimu zirina obulwadde bwayo okusinga ku region endala. Naye nga zino ennaku ensangi zino kumpi engeri abantu gye batambudde ne beetabikatabika. Okay. Blood buli wamu asinga. Yes.
1: Okay. Ochaina y'obubonero bulala?
0: Obubonero ndowooza bwebo.
1: Bwebo.
0: Yes. Then n'ekirala maybe kye nandyogeddeko. Abaana bano abato tekyandibadde kirungi nnyo ne tubawa amasimu oba ne babeera nnyo ku computer for okumala essaawa nnyingi. Si kirungi.
1: Essaawa nnyingi otegeeza saawa mmeka?
0: Niwe zibeera saawa bbiri nga kuba abaana bayinza ozannya geemu ku simu ne bakola ki? Si kirungi okumala akabanga ako konna.
1: Ng'ali ku light, ali exposed ku light.
0: Yes.
1: Kiyinza
0: okuba ekyobulabe.
1: Ate guno kati gwe mulembe. Omuzadde gw'agamba nti oyo muwe simu, bw'omuwe simu ng'asirika ajja kuba takyantawaanya. Omwana n'abeera ku lunaku lulamba.
0: So si kirungi balina okuyiga engeri gye bakiregulatingamu. Yes. Olw'obulungi lw'obaana baabwe. Yes.
1: Okay. Amaaso gano obulwadde bw'amaaso buyinza okuba nga buli buzaale.
0: Kisobola okuba nga buzaale oba nga
1: nti jjajja wange yalina ekizibu ekyo taata alina kati nange ndina.
0: Very very possible. Kisoboka.
1: Ekyo tukikola tutya kuba kati kiri mu musaayi. Anti
0: kati oyo aba yazaalibwa bw'atyo so tulina okumwa identifying ne tumuwa obuyambi. Yes. Okugeza endwadde zino nga zenkugambyeko zi refractive errors short sighted, long sighted, some of them they are genetic oba zansikirano.

0: liika oluwombo luguse tosagasagana olyokoolira ebimu ku bikulu ebibadde mu wiiki enamba nga bisosootolwa mu luwombo akalagaane tekajja buliika oluwombo luguse tosagasagana olyokoolira ebimu ku bikulu ebibadde mu wiiki enamba nga bisosootolwa mu luwombo
1: Edakika satu n'ekitundu zimaze okuyita ku saawa nnyazi n'ezaakalasa mayanzi ku lunaku luno olwe Sunday ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 tukwaniza mu luwombo 2026 kagume bamugolode mbalamusaako yonna gye musinzire okuwuliriza Katonda yeebale kubanga atukuumye kutuusa ku lunaku luno manyi nti bingi bye tuyiseemu mu mawulire nago mangi agalabiddwa n'agawuliddwa n'agatawuliddwa naye amatono agajja mu budde obutuweereddwa naffe ge tugenda okubatuusaako tusaasira nnyo mwenna abafunye ebizibu ebitali bimu ate era mukama yeebale okututuusa ku lunaku luno ttiimu ezze mu studios
2: kudakikanyaziise ku saawa nnya mbabuuzaako era nze kintu kali yonna gimusinzire okubanga mutuwuliriza lunaku olwaleero twogera mu nnaku z'omwezi 20 omwezi gw'omwenda 2022 mumukaga yonna mu bitundu ebyenjawulo basinza kugenda mu bira ku CCM n'abali ku www.radiosimba.org wiiki ebibadde mu bingi byetugenda okuba nga twongera okwetegereza kusinziira ku kadde akanaaba tulina twalabye ab'ekisinda kya PLU nga bagenze wali ku embassy ya Turkey nga beemulugunya mbu waliyo gavumenti ya Turkey balowooza nti tekoze bulungi mu wiiki emu twalabye wali mu lukiiko lukulu lw'eggwanga nga nabo balowooza nti abawozi b'ensimbi nga bayita ku mitimbagano baali badde bongera okweddako okusinziira ku mbeera y'ebyenfuna n'engeri gye badukanyamu bizinensi eyo tukyalina olutalo lwa State Square abamu balowooza nti yalisigadde newankubadde nga abamu balowooza nti bwe buli ekisinyibwako bwe kityo kiyinza okuba nga ate tekikyaddangulu emisango gy'ebyokulonda gyatandise okuwulibwa ate bavaako mu ttooro kingdom yo batesitese edda era bakedde kwanja teekateeka ey'okutuuza omukama omujja ennaku z'omwezi zijja kubeera 26 omwezi guno
3: Gano ke mutabala, matabangufu, gwe mutinyweza, mwandikulukutira mwala.
4: Skebon,
5: saba saba simba!

0: ebyo ebifo abantu gye bateeka amagi mu mazzi
1: ne bagafumba ne bagalya
0: mu ddakiika ntono nnyo ne ttooke bwerityo ba okuva lwe baayimiriza gundi z'amasomero bonna bakonkomadde be balabayo be bazungu abatono ababa bagenze kubanga babeera mu motoka z'abantu mukaaga musanvu kati ebifo ebimu ebyali biweza ng'oli basobola okufuna amasomero mu sizoni emu kati ng'eno ttaamu eyokusatu gye tugendamu nga basobola okufuna amasomero ebikumi bibiri tebagenda kufunayo n'eri
1: n'erimu
0: naye jjukira nti ezo female springs nyansimbi kitongole kya Uganda Wildlife Authority Semuliki National Park kati genda mu bifo ebya Queen Elizabeth genda mu Uganda Wildlife Authority abantu ba customer baabwe abasinga obungi masomero kati ekifo bwe kibanga kibadde kimalako omwaka nga kifunye abayizi b'amasomero 15 oba mutwalo kati kigenda kumalako nga kyafunayo bali nga tebanna bakuggalawo oba bali bina
1: oba bali bina
0: tobasuubira kufuna era bwe bafuna ssente ezo zigenda mu nsawo ya gavumenti consolidated fund kakati Uganda Wildlife Authority nayo bweri
1: ja
0: abantu amasomero gabaddenga gagendayo n'ebirala naye okuyimiriza ne watabaawo nambika etegeerekese bulungi nti abange okugaana tuganye naye oluvannyuma lw'ebbanga kyetuvuddeyo nakyo kyekino buli anaagendanga okugenda ojja kubeeranga nakino nakino nakino nakino n'oyita wano ne tukakasa nti kyekino kubanga ekyokuwera okugenda ku ttuwa ezo sikyekinaamalawo ebizibu ebya accident nga bw'olaba accident emmotoka bwegwa neggwaawo abantu abagibaddemu ne bafa nga ya takisi abagenda okuziika nabo ne balinnya
1: takisi n'abo bennyini
0: era tewabaayosuulirankko kirangiriro ti nga accident bwe yagudde wali ya takisi tewabaawo agenda okuziika alinnya takisi okiraba kaakati nti era tewabaawo ne gundi olaba baasi ezo zonna sijja kumenya kampuni ezibaddewo nga zisaabaza abantu zifunye ebizibu ne bagaa tugiyimiriza ennaku 14 kampuni naye siwulirangayo nga bagamba tikati n'endala ezifaanana ng'eyo teziddayo kukola
1: zemuddamu kutambula
0: mu kiseera ekyo
1: kituufu
0: kaakati waliwo ekintu nga gavumenti eyinza okuba nga baakola ekintu nga ebimu tebaabitunuulira nti ku nkomerero ya byonna mufundikira nga
1: ekifo ekyo
0: era ebifo ebimu bibadde birina ne ba service providers ng'oli abuuza nti muyina abana abafumbira emmere bwe munaaba muzze okulambula ne wabaawo abantu ng'abo bonna babadde bakola ogwo omulimu waliwo ababadde bagenda n'amasomero ago ne bakola omulimu ogw'okkubayo ebifaananyi abo bonna tebaliimu kati okiraba abo bonna
1: tebaliimukubanga
0: ebaasi yagwa ekapucholwa kakati nti waliwo ojja kugenda okutunuulira gavumenti tesobola kuvaayo kujja era balibeera basajja nnyo bwe balivaayo ne batugamba nti twafiirwa ssente empitirivu bwe twawera okulambula
1: tebajja byogera
0: era ne watabaawo nannambi kakyova olaba nakunyumiza wano story abaana baali wali wakati katende wali ku lw'e Masaka ne bajja ne babakwata abapoliisi nga bagamba nti abo abaana nga bwolaba wano abaana b'ekkololo nga bavaayo baddayo ewaabwe ne balinnya takisi oba emu nga oba edda kisaasi kakati oli ne babakwata ne bagamba ffe tuva wali ku ssomero tuddako abamu badda nsangi abalala badda omaye abalala baddawa bwe batyo baga nti obadde otwala abaana kulambula naye saawa 11
1: ez'olweggulokati
0: nga n'abakwata bennyini nabo byebakwata nabo tebabimanyi bo bagamba nti buli gwe tulabanga mulimu abaana baba bagenze kulambula kakati ebyo nabyo bwe bityo
1: kale batebuuza kubatuwuliriza
2: abatuwuliriza tubalamusaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikum salaam
2: mwe balije mutuusaako engala abafunye ebizibu tubasaasira abafunye ebirungi tubajagulizaako kampala katonda tumwebaza manyifa basula mu byalo enkuba yatonya abe kampala we bagirabanga ekutte bagamba kati ate enoonya eki abamu kubanga ab'omunanansi
1: ab'obutunda
2: babadde bakolokaobuvi
1: Ale kati ya wasaba, inkube ito nye wabu jina chai.
2: Abantu babugume.
1: Babugume.

0: kulomulivu
1: na itakedi
0: kisao
1: itakedi baata ndika dodiri yako
2: chitufu
1: kubanga chileche ya waguru mula bago bazimba court. Supreme Court High Court because of it ya edi nolia li takali ya square edi mukulio niba kakejulako niba zimbe kakati dinerisi gadeo bala bangedete disana wo beta gawo akedi
0: nti square emu eri wansi wa court yali ejukirirwako ebya sematalo oli second world war kakati kana katundu akalala kali wansi anako kaina kati bali bakazimbye ko obuntu obu toilets nababu food obwo mulembe obwaliko bazimba ko bulala wagulunga kuliko ne restaurants abantu batula eyo wagulu
2: nba nene nakuzilumpira nda bazimba bakolera yoche
0: waliyo restaurants wagulu kati eno wansi kugundi waliwo ne team ze bateka ya basite council ezikola okulongosa ebife ebyo bambi ne bilabika bulungi mu ngeri eyo nti ekibuga jukira manyi waliwo ebintu ebirabika nga ebitono naye nga binene Kampala kye kimu ku bibuga ebitalina ebitalina gundi ezo before bichamirwamu biwera
2: yes era jukira ndi president
0: ah, wotuka ono marojja wakantu wako ngabulwa dazimbyeo
1: abantu bana nyago bachanga
2: mami kisura jukira echalesawo inze jukira bulunje era mauli ndoza nagauli wano president yasinzira ku campaign nawe kororo nagamba bantu batugambye nti olubuto lubaluma ayizo gena mtu ete minundi nge 3 nasinga president aka kati toilet za kesi kumange dazalinga za kusasulida toilet za kesi zona zaachi
1: zaabwiriri
2: kumange ya chuzula ndi wali uo
1: obwetavu
0: yes
2: so kati all of a sudden nibukena kuvao
0: ate kebu vao kakati jukira nti eroro olugudo ndoza paka wali nga ku Bati Valley wali yes awawawo nga maso ga Bible House wewoka wali obuntu
1: obuchamirwamu
0: akakali yao akalakali wali nga ku kanisa ya watoto kati obulala bwebwo
1: kati embuza
0: akalalo jakasanga ku Ntebe Road wali okuliana Conrad Plaza
1: fabali ene bukoto tetuli mu case tetuli wansi wa case si
0: na leta ke kirowozo kali
1: vai mulago paka antinda tiwali
0: naleta ke kirowozo kali antulira naleta ke kirowozo nti akabangiriza akakali yao webate basimba obutiwa kubitalao waliwo space yawe nene site kanso weso wolo kuzimukujo emikulu atenga jiri nacho ejimu nga jiri nacho ejimu chitegeza achi chitegeza nti jiyamba ko emike mibi ejifumizibwa mchibuga wakati jukira nti mchibuga wano Kampala waliwo ebintu ebimwe byakolebwa nga mulimu bu mini factories na yenga buli mubizimbe ebyo byennyini buli mubizimbe ebyo byennyini obote we agendera
1: aliwo
0: abantu nga bakyasula omwo mugundi eyo kwalika abantu nga bayisiza okwa amalwa ne kwete kati ngomuko nga guva omwo ne gudawa
1: mu kibuga wakati
0: kakati kye nkugamba nti bo mini factories obwo obuli mu kibuga bufulumya emuko ogwo gwobula
1: ne motoka zokka
0: zibaita emissions ezobulabe kakati ekizi yambako okukendeza ako kyeki yemiti ngejo ekyokubiri ebera habitat ya binyonyi ebimwe ebibeera omwera mu kibuga nabyo birina bye biyambako ebinyonyi ebyo kati biina kwebisula
1: ku miti oku kwenye
0: bibeera kati simanyi waliwo kyogoba mu kibuga ngabe bagobe binyira ku Bati Valley kubanga ebyo otukano no uliranga alimo taxi munda
1: abugumu
0: nengo ita wakati wabili ebizimbe ebili eri nebine ebili
1: wanate wali muti
0: ti wali muti gona
2: atina kanala mwa mchisuli labo uite wansi enziki ze kupte mu bizimbe ebyo
0: yes
1: na kambale zigavudeko
2: era mazene otuka generator wu tebaziteka kulashi kubanga tusobola kulaba ato omukuru bwe yajanagalawo na kivubo na kalembereza akali kasigaddemu konani kakati enziki ze kwateyo kati kambala road ogenda yitanga konga kwanga wakawo wabado sekade echa echi
0: yes
1: kalicho dachi kabiri mubide zibale kwele sawa.

0: kitundu ekyo kutukiikirira. Kakati webuza bwebuza nti bwe kiba bwe kityo
1: oli baba ba fesi
0: sasa yate weba ya fa, eba ya falumu
1: kitufu lwaki era waliwo gwembadde njumya naye kumakyolwa leero nga ngamba nti

Basumisa balaba bote bekweka kusumi mwatu wabere na masumira malo tugenda yo tunonya bakuru ba masomero bekwese wansi balesewo basa twagala zero banne mutusasire na feso era sawa nya akabiko kabaka vuddeko okuva ku balaza okutuuka ku lunaku olwokutaano kiki kyobo ino kukola gwe kuteeka ko simba owulirize World Cup yolimi Oluganda n'okumanya enengule kasta ne wetabeyo mu bukopokopo bulanga tewetabye mu eno World Cup yolimi Oluganda n'okumanya kakati kiki kyenti luku arising kasene ne bamunanika songa ate omukonta nyumulalo uomu suna jina Priscilla nasa na mastowa munacha dondo ate nendu kusayeserwa da Sean Paul Chiwojolo Witness Junior School kabuma kuminemu abakonta nyumbenga mutu usewano tusubolo kubanga tuwa teka teka bulunji nyo kusawa nya chilo engule yoke guolie yo kari tugende omu katundu wa kukuniga kamba tuwale no kasaa iliongo wembali gaita mwe uunyisa uguba dite gukole wangako mwenseno muinzo kwa mbade mugukula nenga temugu jamu sindi katie ya kutakula bantu mu migongo nebalekera okwera likirira ebintu ebyenjawulo oba okukabirirwa stress ono gwe yatan sikunyogotolo okumanya masaji kwatayo kakati lumwaba ali ku mutimbagano nalaba ka video k'omukyala nga atakula bantu bateeka obubaka bwabwe birowoozo byabwe agenda okulaba nga abantu nga bawandiika omulimu guno bakula omulimu gw'okutakula abantu mu migongo abantu ngeno bawulira nga bawulira bulungi si bino kwagula bukwaguzi ng'enkoko etakula batakuza nabuvu gwayina enjala eziringa emimwa gy'ebinyonyi eno tojja kukolayo kakati yatandika usaluuni eyo yagitandikira nno mu kibuga Baohong mu district ya Shenzhen era tebyasooka kutambula bulungi naye yatandikawo mu mwezi ogwa muzigo guyita ogwa May we yatandika saluuni eyo nagulawo ne branch endala ebintu nebita ng'abantu bettanira bajja nga ze babatakulira munnange yagenze okubala abalamu mu bitabo bye ng'omwezi gwagenze okuggwako bwe guti omwezi gumu gwokajjukira yatandika May kati guno ogw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana n'ogw'omwena tiyagitaddeko ne omwezi waliwe yatandikira mu mwezi ogu kati gattako okuva mu May okutuuka ano senta ali mu meka buli mwezi ng'akunganya obukadde obusoba mwatano munaana kutakula butakuzi bantu mu mugongo batakula batya ku njala yayiyizaayo obuntu bwa plastic bwe bambaza mu njala z'abantu bana abatakuzi kaakati ne batandika okuyisaako nga wenna owulira bulungi nnyo owulira bulungi ng'obulamu obusuwa butadde nga wenna toyagala kuvaawo era abasajja bannaggaga kati yo gye bagenda abantu bavudde mu mawanga bagenda bata era omusajja ono zeban yagambye agenda kutandikawo branches endala mu mawanga gonna bannayuganda muwulidde abalina saluuni namwe mutandika okutakula ku bantu era mujja kakasa nti neyo bizi wajulya mukyewunyisa ku radio Simba nze nziga eyo ebintu nembibaleetera kati mula wanaatandika biki biki nki sebo bitandikidde China gubadde tegukolebwangako mu nsi yonna era ng'omusajja ono zibanga bamutukidde ne bagamba ate bino ebyamasaji tebikyakola kuno okututakula ate we tuwulira obulungi kati kutakula butakuzi naye nga balina bwe bambaza ku njala omuntu n'omutakula nga wenna owulira kyekyo kyekyo era abakazi bettanidde nnyo abasajja bettanidde nnyo akuŋŋaanyizza sene kati afuuse mwattu naggagga awedde emirimu agamba mukama weebale nawe genda ku mutimbagano labako bu vidiyo obw'amakulu leka ku bino kugenda ku bino ebintu ebiwemula biki bana bakazi abawabya abaana baffe biki y'okumanya bukadde 5-8 zaakuŋŋaanyizza mu mwezi kati kubisaamu okutuuka mu gw'omwenda ye zaafuna abantu beeyongera abasaluuni muwulidde jokolera era kantu aleeka kapiri mpyo okufaananako ng'enteguluzi kirira naye ng'omuga akenta agwa baakalyanga kali akalijja nkwale atira n'akayuuyambo g'ebintu nebitambula butooke era n'olyo ogende we nga weesibye ebbiri kubanga olumu lukutukirayo kubanga waddala mu nsonga z'otegedde kale jangu weefunira akenta agwe mubutambulire bulungi nnyo nga bajjajjaffe bwe baalyanga akayuuyambo go n'akalijja nkwale

0: mwana kato wa suzoti yangula bikuli mbwangu chichi
1: Yee, elandi mbwangu dala Nkube etandise Saga la kuruwao kusimba Sizo ni inzo kunsuba
0: Yee, ichitegeza kato ochimie ensigo nongo semu ya dike
1: Ensigo nongo semu Vamu kusaga na awe Nzizo kugula kasori yoyo mosa gwe ya kuungula Gwe njagaro mpeko
0: Gwe ya kuungula?
1: Hmm
0: Unu kutuwa kuungula wakuba muka unga
1: Aha Oye njini gwe njagala Nsenere bafu satu zokaze netaga
0: Ogena muku ila muba wakaka unga
1: Nimu saja Sembe zokutegera Njagala wakusimba
0: Wakusimba? Kato Inesigo jituwa kuungula ya kukuba muka unga Tosugula kuda mujisimba
1: Banangi Nkoye ibibozi vya mwe Ensigo ya kasori ya berachi Sika sori Ategu wakungu da berachi Sika sori Ah katiwe muteka mutaka Na amena mwe nanansi Oba amira kasori
0: Kari asuburo kumira Na ye kasori omurunyi Yeye nsige nongo semwe kakasidua Nga ya kusimba Babira wajigeze seza Nga wajiekeweze burunji Na ya tuna wakungu dua Aba wakuba muka unga
1: Kati musajja Oya gata ni kakunte gira kusente ya Era ogeza ko kumatiza nsasanya sente ndala
0: Nenda kato, ngeza kukuyambo lime kwejusa.
1: Musa atende sewa mtu ya labi. Kachinawe ilaku igirizo kuhuzabu zabalala. Buli customer jano kustowa ya mu. Afau nisige yebei. Na yere ilon sanzenda. Ha! Sina kasori oligwe mwa kungula.
0: Kato, nkulabula mburi jiletefa yona. Singa kasori yona alemu kufayo bulonji. Ninduwa denezi kusumbwa. Ojukila ngembo zeno jetuba demu.
1: Nja kujukiza ama kungula ngama zo kusinga aga Musa
0: Kankusabire obufumu obufuvire mwe mikisa
1: Mikisa Likanawi Nse nini umanyirifu mkusimba kasori Nimide kasori emyaka ama kumiaga Asatu bedu Sita guyu kasori ya wandikidua kumanya simanyivichi
0: Kato obumanyirifu chikulu Na hebi obu nimibigenze vichu ukachuka Ensige nongo semwe za dike Zigonjo devizi ubi inji Enkura ze nimeze da zebita sobola
1: Gwilinji ya makungula Nkuisa kupate
2: Nga wakaita sabiti mbalebo bazi Ngensigo zita andiso kufayo mutaka Abalimi Bazi urobu mkubonero Owenu wade Ezita wanyebi lime Nadala kumakola gabio
1: Kasori ono gwe nasimba Nava mudala Ha Tonda wangira bebe kora webi ezinze Matijo Bia wade bijimu Inimu bina na mabala Uuu Laba bino bine bipapi Laba ato bino webi kaso kumitwe Eche chituse kunimiro yange
3: Zena vida vena kubiri ezihise Nene wazo msana weguna ayaka Nga bivau Na yaka tibisa asani denimiro yona
1: Chuka kari nateka kone viji musevye be Nenkora mubude Nasimbira mubude mungkube soka Choko msiri gwangi gungira kono uneka
3: Netu ungero kutambula musiri tulabe
4: Kasori wange bikola mbira bye kama bala amaddugavu.
1: Kati laba kino kikolo. Laba ne kiri. Ne kino olunyiriwo naluwedde we bikola babiridde. Kino si kiraba ngako.
3: Naye ate ebimu bikyala bikabulungi. Naye laba bino. E kikolo kyonna kiweddewo.
1: Ne kati ebikola we bigenda maaso nga bikala. Kasori anakula atya. Sente zange ngenda zijjayo ntya ze nateeka mu. Guno omusiri gwe gubadde gwino okusasula fizi z'abaana ba. Kati ngenda tandika kwekweka bamanja.
3: Gwa mumanyi tujja kubuza ku mulimisa tulabe
2: Kasori wabali mikuchalo kiwanga alumbiddwe kirwadde kyebikola ekitanategerekeka wano bako wolo mulimisa sala bonambiro abayambeko
5: obubonero buno kubikola Bwandi bwo bulwadde bwa kasoli ogwebikola.
1: Linda ko. Obulwadde bwa kasoli busobola okukendeeza ku makungula.
5: Iye, ate nnyo. Obulwadde bwebikola kasoli buzibwaliza ebikola okukola emmere y'ekirime. Ekitegeeza nti ekikola bwe kiba tekikola mmere n'amakungula go gakosebwa.
1: Kyogamba ebikola bikola nga ffumbiro.
6: Kituufu, ebikola bikola emmere y'ekirime nga byeyambisa omusana kati endwadde bwe zoonoona ebikola. Kikendeeza ku mmere gye bikolera ekirime olwo emisooli egyandibaze. Nejigwamu amaanyi kwe kusanga ebikongolire ebimu nga biriko amalibu kati awona amakungula oba tolina
1: wamme ekyo kye kinnyonnyola lwaki emisoli gyange gimu mitono
6: kyekyo kyennyini okufiirwa mu makungula kutandikira ddala nga tonnaba na kukungula naye abalimi abamu kino bakiraba bamaze na kungula
1: nali ndowooza obulwadde bwonoona nfaanana ya kasooli kyokka saamanya nti n'amakungula gange gagenda lugenderamu
6: abalimi mbalamu siza mwena. Mbauli dao nga mwogera kundwa deze bikola bya kasoli. Mbe yungeko.
5: Ate wali muzibu, tuwe yungeko. Ono pita gwembulaba, alimie kasoli wa dikebi kebi enja ulo. Season ku season. Lobu manji nivuwaina, bugenda kutuyamba nnyo.
6: Balimi banange mbalamu siza ako. Nemulirwa na wange katoli wano, ngansa nyuso kulaba.
7: Petoli muzibu, nkulaba ngo kungula kasoli omuitirivu. Necha matuchirichi.
6: Kato, sina chama. Ngoberere ebyo byansomesebwa omulimisa okusalawo okusooka kuba kulonda nsigo ntuufu ensigo ya dikke ennongooseemu ate eri ku mutindo ensonga ey'okubiri kulabirira musiri gwo bulungi ensonga ey'okusatu kulondoola birime ebyo buli wiiki ennimiro gitwale ng'omuntu gw'oyagala ennyo nga buli kaseera obeera oyagala kumulabako
1: nekakyera pita otandisa agaboozi gammwe
7: buli wiiki kati nga nsobodde mumalira mu nnimiro
6: buli wiiki endwadde tezitera tuweereza kaadi nga zijja mu nnimiro zaffe oyina kulambula nnimiro yo buli lunaku bw'olaba ekizibu nga bukyali ng'okinogera eddagala otaasa amakungula go buli lw'olwawo okukinogera eddagala oba ojja kwejjusa
2: abalimi ku kyalo Kiwanga bageraageranya ensigo za kasooli eza DK ennongoseemu ez'enjawulo
7: kasooli wange owa DK C833 mugimu era alabika bulungi
1: Nii mli mtu kwe mpulida yo kila kumansa goza dike.
6: Echitufu chizichi. Kasoli wa dike. Alimwe bikebi enja ulo. Binonga bikoledwa. Okutuka na nebi tondo. Ebifune nkube enja ulo. Elabuli chikacha dike. Chino obusobozo obu enja ulo. Ezimu zikula mangu. Ezimu zikula bulonji mubife bifune nkube entono. Atendala. Zirongo sidua mwa kugumire ndwa deze bikola kati gwengo omulimi oina kwebuza ku mulimi sawo nsigo kyetuukira ku kitundu kyo
1: kati buli kika kya dikke kyanja wulu
6: ekyo kyennyini
5: ensigo ya dikke C833 nongosemu yakolebwa okugumira ndwa de kino kike kirongosemu ekya dikke 831 nga bakikolera bitundu ebyo ebirimu ndwa deze akasooli eze bikola
2: Abalimi b'oku kyalo Kiwanga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga z'akatale.
8: Emirundi mingi n'abo abakuba emmere y'enkoko baagala nnyo kasooli wa DKC 833 kuba empekeze za mutindo ate era n'emmere evaamu ewera.
1: Ekitegeeza okugumira endwadde kitegeeza kufuna magoba.
5: Bwe kiri ebirime ebigimu bikuwa amakungula amalungi.
2: Kaseera kano wakyaliwo okubuzaabuzibwa ku nsabika empya ey'ensigo za dikke ng'ensabika emu ekyaliko ebigambo bya Monsanto ate ng'endala eriko ebigambo bya Bayer. Nze nno nagula ensigo ya dikke C833 ng'esabikiddwa mu kisabika ekya Bayer ate mulirwana wange n'agula eyiye ng'esabikiddwa mu kisabika kya Monsanto kati entuufu yeruwa.
5: Ensigo zonna ntuufu bakyusa okuva mu nsabika eya Monsanto okudda mu ya Bayer eyagula Monsanto wabula kino mukijjukire ensigo muzigule mu maduuka agakakasiddwa era ageesigika
2: akaseera kano ku kyalo Kiwanga kamakungula
7: mu musiri gwange ogwalwala kabula katambule kyenkungulayo
9: nse dike C833 wange yakola bya magere wange si kyabanja
5: ekyo nno kyakuyiga londa ensigo ennongoseemu entuufu lwanyisa endwadde n'obuwuka mu musirigo mangu nga bwe kisoboka
10: ebirime ebigimu ge makungula gennyini okulabirira ennimiro zaffe obulungi kituwa amakungula agasingayo londa ensigo ya dikke entuufu etuukira ku mbeera y'obudde mu kitundu gy'owangaalira
2: olugendo lw'okufuna ensimbi okuva mu makungula go agakasooli lutandika n'okusalawo okutuufu ku nsigo kizoolina okusiga wabula ng'oyita mu kweteekateeka okukola ennyo wamu n'okweyambisa enkola z'ennima eri ku mulembe abalimi basobola okwongera ku makungula gaabwe era ne basobola okuyimirizaawo ne famire zaabwe
11: kati gw'omulimi ateekateeka okulima nkuzigirira ensigo ya kasooli eya dikke 777 eno ng'ebala nga muyiko osobola okufuna ensawo wakati wa 35 n'40 bw'ogoberera ennima eri ku mulembe
2: obubaka buno bukutuusibwako Faith Agro Inputs nga bayambibwako Bayer okusobola okuzza amaanyi mu balimi nga bakola okusalawo okutuufu ku nsigo za kasooli ezirina okusimbibwa okufuna amakungula amalungi n'ensimbi mu maka
12: Boro, boro, boro, nipe, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, bo Momo chone Momo Loan. MTN. MTN Momo, edunga mizwa banki enkuru ya Uganda.
13: Halo.
14: Yesebo mwami Mukasa.
13: MTN neyo.
14: Yono broker.
13: Yenze broker wa mayumba.
14: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
13: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
14: Ngabi satu.
13: Ebei wa ajigambye.
14: Bangambye sata ano.
13: Adeda sebe no zari nyamuko.
14: Iyidwachi.
13: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
14: Musigisa aji.
13: Global paints.
14: Mutia.
13: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda de tukosa global silk vina ilo.
14: Singa kweta kwa wabwe.
13: Wabwe. Tukosa global weather quarter emulsion.
14: Owa, kusiga nye musiga.
13: Ogo
14: mutindo kusashwili le sede zona.
13: Guli umite.
15: Global Paint, a reliable product.
16: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa bili. Obina masanyalaze misana nechiro. Onyumirwe TV.

0: charging simu. Etulijia net TV size aset mobili. Satellite dish. Okulia mikutuja sita time ze jisoba mchikumi. Eje nyongeza. Kusmart oba special bokeh. Omulichano za abana. Obuza nyo. Kusani rejize mpire jisinga ya amanyi. Okuturule nsi yona. Wefu indi sita time ze solar S130. Kushiri ze mtuwaru kumina msambu ezi soka. Oru osasule. Nkumi sita tumuriri muliru naku.
1: Star time solar. Power your life.
2: Chadala NKCB Bank. Ekomi yawa mumani. Gwepula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugizza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga

0: na KCB Bank amateka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwakukade kumi.
1: Amawuri la gesa nyusoko sabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo biyakole buamu. Bisigadeche chimu. Echitagina kukuganya kwera bida enjo za yengo ezo. Ebanga liyona. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe eri vyoyoza. Era mukakamo. Eri olu.
2: Skebon.
3: Sama sama Simba.
4: Simba.
5: Kuchena msamba kasa sato feme mwefe Radio Simba mplokome nunji edembe omulunji auliriza ndozo mzanyo gafogo ulide bulunji nyo mpaka za kato ulide chezamu viramu ngayagala okuddamu okusimba ensigo ya simbi bwatene ekungulwa kasoli hatu uso kulibo kubwa mwaka unga yenga guayagala asimbe okusobola okufuna mu byobulimi. Ambrose
6: Chitufu abalimi badafe abali abatuuliriza ekisookera ddala ensigo zetubawa ziri mu kategori ya hybrid.
5: Yes,
6: na hybrid kiba kitegeeza ki? Twekenenya embeera omulimi z'akoleramu ne tufuna mu bukugu obw'amaanyi okufuna ebika ebya kasooli nga bisobola okuwanirira omulimi mu mbeera z'ayitamu enkyukakyuka y'obudde okunaabuuka kw'ebiwuka byonna byonna okubitwaliza wamu ne tufuna ekika ky'ensigo nga kisobola kuwatanya n'ekigendererwa. Echo kendeza exposure ya abalimi ku oluse ebiragalalagala ebyandibadde byabo twanga bisobola okutuusa obulabe ku bulamu bwabo. So ne twesanga ntino zine ensigo tosobola kuddamu okuzisimba. Si either twagala ku okuexploitinga mulimi naye kumuyamba abeere ng'asigala kubeera competitive. Ekyokulabirako sawa zino yes season enkuba etandise nga budde bugenze. Sizo na ili chenkana ngeye wedeyo. Na yetu gamba abali mbafi mbili bagumu. Ebi kabia DK vyo na. Ngaba na wagambie DK 777. Ebi muku ku amanyi gali na ntino. Alina stability across environment.
5: Yes,
6: omusana newe guwaka asigala atambula. Enkuba newe fudembeti asigala akolachi. Alisteba atambula. So kwetu sividoru kuba. Omulimi alie ya ampuliriza. Mfunya amasimu manyi nga bambuza. Omusana sizo nekele tusimbe kasori chinemaga nemba damo kasori DK 777. Now tuwole kede mwako ugujia waluwa activities nyingi ezigenda maso waluwa kuchaza afukonu wano waluwa bintu bingi kugamba tusubira bantu banji wano kubanafa abalunzi msubira abalimi mulimira ddala kasori wana atandika okulunda enkoko n'ebisolo ebirala oja kwesanga tibetaaga kasori ate kasori asobola kukola mutulu beryo ye DK 833 833 ye mulungi mukukuba broken naddala kukola emere y'enkoko then 989 tujja kusigala nga tubasomesa naddala abaagala kutunda fresh abaagala kulima off season inza kutayogera ku 1989 sawa zino naye kutandikira mu November December we tugenda kusoso waza omulimi alima atya kasori wagenda kutunda fresh biki byalina okugoberera biki byalina okola byatalina okola sono lwekyo sawa zino tukyali mu seasoni esira tulitadde ku DK 777 ne 833 kwegamba omulimi abeerenga asobola okuyitawo bulungi okusinziira mu biseera bye tulimo na we tuddayo eri kato.
5: So,
6: ye bulijo abeera wampaka naye ate bw'owulira statement ze tezikwatagana edda nga tukyali bato bazadde bafe bajjajja bafe yagendanga mu nnimiro n'alamba emisooli gyagenda kujjako ng'ensigo olwaleero tetulina obwo obudde ate okusinza ku nkyukakyuka y'obudde tuwaliriziddwa okulabawo kampuni ezeetongodde nga Faith Agro Insurance ne Bayer.

0: ogwa enkolagana wakati w'abaana n'abasomesa. Olw'okuba nti twagala omwana ono agguke emyaka 24 nga tataataaganyiziddwa, waliwo enkolagana ezirina okusimbibwako essira. Ziringa nnya, naye ffe leero tugambye katwogere ku nkolagana wakati w'abaana n'abasomesa. Lwaki abaana abasomesa bano be bazadde ab'okubiri? Kasita muweereza omwana ku ssomero ng'omusomesa afuuse mu ki? Muzadde. N'olwekyo enkolagana y'omusomesa n'omwana erina kubeera nnungi. Bw'ebeera embi, omwana ono tayinza kumalako na kusoma. Kye kituleese olwaleero. Era tulina okuteeka amaanyi mangi nnyo mu kulongoosa enkolagana eno wakati w'abaana n'abasomesa. Biki bye twetaaga oboolyawo okubeera nga twogerako? Ekisooka, enkolagana ennungi ey'ekizadde wakati w'abaana n'abasomesa eyamba abaana bano okusoma obulungi ne bamalako. Eyamba abaana bano okweyisa obulungi, kwegamba ne babeera nga be bantu abakkirizika mu nsi mu mbeera eyaki? Eya bulijjo. Ate era enkolagana eno bw'ebeera ennungi, omwana ayiga nti okuwa banne ekitiibwa oba okukolagana ne banne obulungi nakyo kikulu. N'olwekyo bwe tuba nga ffe tulina abaana bano, tulina okufuuka ekyokulabirako nga tukolagana bulungi n'abaana.
1: Awo okubiriza basomesa.
0: Nkubiriza basomesa. Bye mu ku be njagala twogereko. Abasomesa bavunaanyizibwa okuteekawo enkolagana eno nga nnungi, kuba ffe tulina obuyinza ku baana bano. Ffe bantu abakulu ku ssomero. Oba oli awo n'abantu abalala batali basomesa mu ssomero, nja kuwa ekyokulabirako. Waliwo betuyita ba administrators, waliwo ba metroni eyo. Metroni alina okuba ng'alina enkolagana ennungi n'abaana basuza. Ye maama.
1: Abakuuma
0: abawala, abafumbi ku kiyungu. Enkolagana eyo erina okuba nga ki?
1: Erina okuba nga ya muggundu.
0: Lwaki ng'amba nti ya muggundu? Omwana ono bamutuwadde emyezi 3, bw'afikka emmere olwo okusoma kwe kuba kukoze ki?
1: Kutaataaganye.
0: Bw'asula obubi kuba kutaataaganye. N'olwekyo enkolagana eyo nkulu nnyo bwe tuba tunaafula essomero eddungi oba oliawo n'okuziyiza okutulugunya abaana mu masomero gye basinga okuwangaalira. Enkolagana ennungi eyamba abaana okunyumirwa essomero.
1: Neetya.
0: Gwe tolabangako kaana ka nassale akeesunga eka ng'omwaka gutandika nti daddy ngenda ku ssomero. Daddy nange ngenda kusoma.
1: Kiveeyo.
0: Ne kakwata engatto, ne kakwata ensawo yaako era ne keesunga nti kagenda.
1: Okay.
0: Waita wiiki egi bw'okatwalayo ne kakwekwatako kati nga tekaagala kusigala ku ssomero. Gwe nno omuzadde ampuliriza manya nti awo waliwo enkolagana etali ki? Etali nnungi. Ate omwana emutandise tannamalako na ttaamu esooka.
1: Okay.
0: Naye ng'olugendo lwa myaka 24. Abaana wange nga gwentuteyo naaliwulidde ntya okusaasiragana. Oba wakoma mu primary, oba wakoma mu secondary, oba wali ku university. Waliwo we watuuka n'olabanga ono omusomesa mu ate nno weewuunya ebintu bye bakola tebiba bingi nnyo. Omusomesa alina enkolagana ennungi n'omwana, kufaayo kulabirira mwana, kulaba ng'alina w'atategedde bulungi n'amuddiramu, n'abaako kye yeefiiriza okukola ki nga kitono. Omwana oyo n'asigala mu ssomero n'asigala ng'akola ki? Nti mu mbeera eyo waliwo omusomesa ajja mu kibiina omwana omutima ne gumutyemuka. Aye ne wabaawo omusomesa ayosaba ne bagamba Master Gundi ali luddawa. Y'enkolagana gye twogerako era eteekebwawo ebintu bino wammanga. Ekisooka, kufaayo. Okufaayo eri abaana. Tulina okukitwala nti omuyizi aba mwana atayawukana na gw'olinaka. Era enkwata gye tulina omukwata erina kuba yaki? Ya kizadde. Ng'eweesa omwana ekitiibwa so si kubeera nga bakutya. Bwe twogera ku kino tugamba nti ebiseera byayita dda abasomesa okubeera bakanga baana. Twabalabanga nga bw'ayambala essaati emyufu olw'okutaano.
1: Kibooka eba egenda kunyooka.
0: Omanya kabidde nje ataali. Ate era ffe abali wano oba abawuliriza eyo teri muyizi yalimuwo biseera bye yasanyukiranga kubwa. Era emitima gyabeewanikanga. Y'ensonga.

0: sinzira kunkolagana joina nomwana
1: nomwana
0: esebo
1: kali tuchali naba raising voices enkolagana wakati wabasomesa nabayizi wano kuchenda musamba kasirisa satu ajati alambuludde bulungi abasomesa waliwo kyalese mbutetufu kabakanga bana kiize ekyo teka wenkolagana nnungi ate era teka wo gapu tuina kuyitawo kakati itukyagera maaso ajati ngabo mazo kulambulula bwotyo tugendeko enzimba yenkolagana eno ennungi wakati w'omusomesa n'abayizi musomesa ono ayinza gikola atya
0: mbadde nkikonyeeko naye tugambye nti omusomesa alina okuzimba abaana bano nga abazzaamu amaanyi olugendo luno si lumpi luwanvu naye tulina oddufunza tulina okuwa abalutambula amaanyi so si kubamalamu ki bingi nnyo ebikolebwa mu bibiina eyo bingi nnyo ebikolebwa ku ssomero eyo ebimalamu abaana baffe amaki amaanyi
1: genda mu maaso
0: njogedde ku bintu nga oba oliawo okuba kibooko omwana n'omwenyiyisa njogedde ku bintu nga okubavuma okubajeregerera okubakangakanga oluusi n'omulangira maama wo si yasiiba muno nga yeegayirira fiizi
1: kibinyo ekyo
0: obiraba tulina abaana bano bazzaamu amaki
1: abaana tubazzeemu
0: abaana bano tulina okuteekawo embeera nga tunyumya nabo nga boolaba taata bwanyumya n'abaana beeka okubabuuza engeri ensi gyeri ebitabo bwe biri obuzibu buli luddawa tukoze tutya ne tubanga tutunudde ffenna gye tuteeka okukola ki
1: okutunula
0: n'ekisembayo kyenjogeddeko oba oli awo kwe kukkiriza abaana bano okubabuulira ensobi zaabwe nti nakiyingi yalibadde mulungi naye ayina ekyejo kingi walo tayimu etukanga ekitabo tekirimu kyejo waliwo wootukanga omwana akeerewa owulidde oba oli awo tayambala yunifoomu kati omuntu ayagala enkolagana eyo ebeewo abuulira omwana oyo ekituufu
1: omwana n'akyusa
0: n'akyusa ate nga si mu bubi nga si mu bukake
1: kale mbadde njagadde oyongere obikaatiriza okusinza wano ku mutimba ku mukutu wano wembiraba enkolagana eyo kakati ndowooza akinyikiza bulungi kasenge alani gwe kyobadde obuuza kati tugende wa aisha tusanyusa okulaba kakati aja tayogedde ku nkolagana wakati w'abasomesa n'abayizi naye kakati essomero lisobola litya okuyamba omusomesa n'omuyizi enkolagana eno esobole okuba nga ya muggundu
2: ekisookera ddala kwe kulaba nga abasomesa ogambye enkolagana y'omusomesa essomero
1: lisobola litya okuyamba omusomesa ono enkolagana eyo ebeerewo nga mu
2: kaakati ekisookera ddala kwe kubeera nga amasomero gennyini tugakubiriza okubeera nga gateekawo enkola ey'okubeera nga abaana n'abayizi oba omusomesa no
1: okyali ku 97 kasirisa 3 FM mwefe Radio Simba empologoma ennungi eyeddembe tugende mu maaso kati Aisha tulambulule enkolagana eno ennungi omusomesa asobola atya okubangawo enkolagana ennungi wakati we n'abayizi kubanga naye waliko omuyizi si bwe kiri eri tugirekera ajati eri ajati
2: gyali
1: omukulu w'essomero yagenda otubuulira kakati gwe tugende kwene eyaffe ey'abayizi
2: akanyongereko katini nnyo byayogedde nti tusobola kuteekawo tutya enkolagana ennungi omusomesa asobola kukola ki okulaba ng'ateekawo enkolagana ennungi n'abayizi be yabikoonyeko katini ngenda kubanga nyongerako katini ekisookera ddala kwe kubeera nga abasomesa tongera okubakubiriza okwewala ebikolwa ebyo nga ebyokutuntuza abaana, ebyokubatulugunya, ebikolwa ng'ebyo tuzze nga tubibagamba nga Hajjati wabagambye nti ebyekola eyokkanga baana yakula kiyadiba yagwawo dda.
1: Mm-hmm.
2: Byokuyingira mu kiraasi abaana ne batya emitima ne gibeewanika byonna byaggwawo.
1: Mm.
2: Abaana okubakuba, abaana okubavuma, okubalangira ng'onaateekawo enkolagana yo gwe ng'omusomesa n'omuyizi wo, ebikolwa ng'ebyo kola ki byesonyiwe. Ekirala kwe kubeera nga tubakubiriza abasomesa nti bwe mubeera mu bibiina nga musomesa abaana, mugezeeko okulaba nga nga abaana bano omanya abayizi b'okola ki b'odiiringa nabo. Nti mu kiraasi eyo abaana tetukola ki tetufaanagana. Ng'era naffe tuli wano mu studio tulimu abantu basatu naye era tetufaanagana. Naye nti gwe ng'omusomesa ogenda kusanga eriyo omwana atyo ayina ensonyi atyo okuwa ansa mu kibiina, eriyo bana abakalukalu buli kimu ky'obuuza ye agenda kubeerawo, oyinayo bana abataagala kukola waaka, naye abaana abo bonna obahandolinza otya, abaana abo bonna obakwasaganyiza otya, osobodde otya okulaba nga buli omu awulirwa mu kibiina, buli omu omufaako. So ekintu ekyo tukyegendereza times nti obeera mu class twerabira bana basirise nnyo n'obeerabira n'oconcentrate ng'oba n'ofaayo nnyo ku bana aboogera yogera ekitali kirungi. Soma abayizi bo omanye nti ono musirise ono ayogera nnyo, bonna ofune engeri gy'okola ki gy'obakwasaganyamu.
1: Mm.
2: Ate mu ngeri etali eswaza.
1: Okay.
2: Ekyokusatu kwe kubeera nga tutumbula amaloboozi g'abaana bano nti
1: tutya
2: twogera nnyo ebiseera ebisinga abantu abakulu, omusomesa gwayogera, ticha gwayogera, naye tofuddeyo kuwulira nti omwana ono ateesa atya. Nti agenda kujja buli kaseera omuwewaaka what is science, history, biki biki ebyo byonna byonna bye bakola, naye bo nga bo bateesa ki? Funayo obudde bagambe wandiikayo ebirungi by'olaba ku ssomero bino, wandiikayo ky'oyagala tutereeze mu ssomero lino.
1: Mm-hmm.
2: Abasomesa bo abaana bawandike ku basomesa baabwe nti omusomesa ono yeetaaga kutereeza wa, birungi ki by'alina, ate ono mukwano gwo leero emmere tukole tutya, so that nti eddoboozi ly'abaana bano likola ki liwulirwa. Hey. Tuleme kubeera nga ffeffekka abantu abakulu oba abasomesa oba aba head teacher nga ffeffekka abakola ki aboogera. Ekirala nti tubeere abasomesa abatuukikwako approachable, nti eri abasomesa abakaluba nga n'omwana newandyadde ayagadde olusi alina ky'ataategedde mu kibiina tasobola
1: ne bwateekamu kasimi omwana tajja
2: olw'ensonga nti totuukikako, oli mukambwe nnyo. Of course tubakubiriza ate obutabeera too friendly, tobeera nnyo mukwano gwa mwana ekisuse,
1: kugamba beera wakati
2: aho, teekawo akabanga, naye ate tobeera muzibu nnyo nga buli omu akomplainingako omusomesa oyo muzibu nnyo. Okitegeera nti omwana ono nekyeyandyagadde oba okubuuzaako oluusi takitegedde, oluusi kikwata ku bulamu bwe, bambi abatagenda asobola kukola ki kujja gy'oli kubanga abeera akutya. Ekirala ekisembayo kwe kubeera nga tuteekawo ebintu ebitugatta, kiyinza okuba nga emizannyo, buyinza okuba nga meeting ng'ezo ezitugatta abasomesa n'abayizi baabwe.
1: Nga mukola empaka
2: si mpaka naye nti newe ba meeting eyo omwana n'atuulako n'omusomesa we. Ekintu ekyo kijjawo okuli okutya.
1: Okay.
2: Nti emirembe gye tugendamu tulina kye tuyita oba nkinyonyole ntya, nti ebyo ebintu bya hierarchy bigenda bikola ki biggwaawo, nti gwe head teacher obeereyo mu office toyinayo budde lwali otuddeko n'abayizi bo. Of course ekyo kyokka kigenda kuleetawo okutya, naye funayo ebikugatta neekabaka meeting ng'ako tuulako n'abaana bo. Obadde otuula n'abasomesa bo, ku luno tuulako n'abaana bo, so that kijjawo eyo fear, omwana buli w'anaamanyira nti leero natuddeko ne head teacher wange Mariam, abadde akutya ate ogenda okulaba ng'akola ki akusemberera.
1: Kale
2: so
1: tweyanzege ukyali kukyenda musanva kasirisa satu fweme mwefe Radio Simba Empologoma ennungi edime, tuli kunkolagana wakati w'abasomesa n'abayizi erina kuba etya, muwulidde balambuludde bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso kubanga wano ajati agenda kuba atulambulya ate kuchiri esomero lyo lisobola litya okuzi.

0: Omusomesa tumusupportinge embeera nga si yakumugobaganya embeera nga si yakumuvuma wabula embeera ey'okumukuza mu birowoozo nti aa bano nabo bantu bannaffe tubawe omwaganya bakole ki boogere bw'abanga omwana tasobodde kuteeka mu suggestion box waliwo embeera endala tubawe omwaganya mu class meetings gw'olabanga abaana abo abato aba P4 naye bwe tutuula mu lukiiko lwa P4
1: fenga abasomesa
0: n'abaana ne tugamba nti abanga abaana ba P4 tutunudde eno esaawa zino tulina ba senior 4 senior 6 tutunudde eno nze juzi nabadde mbanga aba senior 4 nembaga abaana tugenda mbibuuzo naye tetugenda just to participate tugenda competinga kitegeeza ki fenga essomero twagala kino nammwe tubeetaaza kino kati nammwe mwogere kyekinaabalemesa
1: ne banja
0: ensonga oba oli awo mwajiddemu ne musomesa gundi
1: atasomesa
0: musomesa gundi oba oli awo ayitirizza embooko nga omusomesa oyo twogerako naye mumpisa ez'ekintu kiramu
1: mwana tayinza kutya nga masita gwakuba eriiso
0: tutunuulira embeera nyingi mwe tuyinza okwogerera
1: okay.
0: Bacouncils baprefects baprefects awo balina ensonga badomitory wardens metrons manyanga baprefects aba b'ebisulo baloopa bulungi nnyo ekiri eyo wakati we oba oli awo ne wadeni ebitatambula bulungi mu kisulo eyo ne tubikwatanga ensonga nga si byakusasula yatukoze kibi wabula kumumentaringa oba kumuyambako yeyongere okukola obulungi enkolagana eyekole ki ebeerewo ekyokubiri kwe kwogerezaganya ennyo n'abasomesa baffe nti balina okubeera abawuliriza abalungi in fact omusomesa omulungi ebimufuula omulungi ebintu biri bisatu si kuba nti asomesa nnyo nnyo okubala ayinza okuba nga yasinga mu ggwanga naye nga tafa ku baana
1: okay.
0: Omusomesa omulungi alina okuba nga afa ku baana omulwadde alabiriddwa atya omwana ono atannadde essaawa zino nsuubira omusomesa afaayo essaawa zino nga yategedde dda abaana bano abatannadda kiki school fees omuzadde ono tumusupportinze tutya omwana akole ki adde omusomesa omulungi tulina omusupportinga ayiga okuwuliriza omwana bw'ajja nga alina ensonga awulirizibwe kuba abwe omala omuwuliriza ate ofuna eddagala ly'ekizibu kye kyetaagisaamu omuzadde kyetaagisaamu omwana kyetaagisaamu omusomesa gundi simanyi oba abampuliriza ntegereka nti abasomesa essomero lirina okuyamba abasomesa bawulire bafune obukugu bw'okugumiikiriza okuwuliriza abaana be tukola ki betusomesa kuba bava mu famire zanjawulo
1: gumwana atuusereeti
0: n'omukuba kibooko nga tomanyi nti nayika maama mulwadde maama ayinza okuba nga mulwadde muyinga omwana ekyamazima asaana nakwebazibwa okubeera nga zze ku
1: ssomero
0: asoose mumutwala mu ddwaliro ayina abato be basoose okkunduza okgenda ku ssomero tuwulirizewaliwo
1: abasomesa ataga tombuulira nsonga galamira
0: anti kaakati ffe ngaffe bannannyini masomero abagaddukanya tulina okubeera nga tubazaamu amaanyi nti okuwuliriza kikulu ensonga ey'okusatu kwe kuteekawo ebikolwa oba activities ezigatta abaana n'abasomesa nja kuwa ebyokulabirako nze nno ndi mu secondary school
1: erabye enninze n'abawuliriza
0: bw'oteekawo omupiira wakati w'abasomesa ne ttiimu y'essomero ekyo kyokka kimala abaana okugamba nti master gundi tugenda muteeba ggoolo era ggoolo ne bwe ziba 8 ba abaana babeera baki
1: basanyufu
0: abasomesa twabawangudde bo kibamalira mu nkola eyo fena enkolagana ebeera ekola ki etereera kwegamba omwana omuntu gw'abadde ati ate agenda okulaba nga oponenti we mu kisaawo gw'olaba metron olaba mariamu nga difendinga agenda omushootinga kwokuba kirungi nnyo ebintu nga meetings ne tugamba leero si byakusoma si byaki wabula tutuule abasomesa wano abayizi wano tuwuliziganye eno gye tutunudde twagala obuyonjo twagala okukuuma obudde twagala okusoma abaana bawulirize kwegamba tujewo embere yokubera nga buli saa tuli mu

0: talo. Entale ezo sinungi era zisabulule enkolagana wakati waffe. Na ebintu nga debate. Waiza nokuba motion nge yabasomesa ya
1: nabana.
0: Eh, ne basanyuka mu
1: kubaganya ebirozo.
0: Eh, amasomera agamanyi bine byagundi. Music, dance and drama.
1: Mm.
0: No musomesa yesibe kisenso.
1: Yeah.
0: Eh? O manyi nti omusomesa bo yesibe kisenso akolera abaana olunaku.
1: Eko kuba
0: akolera abaana olunaku. Siru talo nchituke ilatu ulibatu sukumi eba tusindikiriza neda. Na ya basu misabe naku zana babanga beba sindikiriza.
1: Nebe kumoma wamutibaja.
0: Nesimairo busimairo nekulema. Ochimanyi nti wogenda mukilasi na ule mwoku simairi ingabana baba batia.
1: Koko.
0: You already distract. Oyono onankola gana. Simairo jiteke ko.
1: Gweno jane mchibina. Chivoko neda kumeze.
0: Kati osubiro genda kusomesa achi. Ngorede mitimo mazo jitie mola. Nkola gana yona abane rirudawa.
1: Huh?
0: Simanyi oba ntegere.
1: Ntegere kesi.
0: Abaana bano.
1: Mm.
0: Tubaye tegereze nga kya makulu nnyo omwana okumumanya linnya kulinnya.
1: Hey. Manyi ugakwate mu mutwe.
0: Nze be nnina abasinga mba manyi 15.
1: Eh.
0: Oyita buyisi wali bwati gundi.
1: Mm.
0: N'amanyi omukazi akola ki?
1: Amanyi.
0: Ate omanyi abantu bonti ono ye mulalu. Mm. Era lwakozeeko obulungi tumusiimeko.
1: Omuyizi.
0: Yes. Kubanga lojo kumanya tika kati ono gundi achusizamu.
1: Mm.
0: Ate waliwa abadomo lunji nga atandi ikilizo kuono oneka.
1: Uyu tukole tutia.
0: Oyera kutuza kubuli lila chetugami enti.
1: Omuze mulaini.
0: Muze mulaini.
1: Mm.
0: Kubanga ngeira bumanye miaka jaba vupuka.
1: Yeah.
0: Ebyo bisu ubirua.
1: Mm.
0: Techika anga. Yebo babera woku wakanya bulichimba baba jachu. Namu abazade kamu bamanye. Fetu bafunye walinga za ganyo kusale mvili. Nengo mzade ya mgambi gendo usalechi. Mvili. Mm. Najianga asaze ichigoli nga manjide dadanti kusumete bakiri
1: zaati. Wanateka mua mayengo.
0: Nateka mua mayengo. Kakati guwa ino muwa obuvuna njibobo. Nga nuwa saluni ali wali no mga genda wali bateleze mvili za fee.
1: Mm.
0: Muwe feedback anteze mvili tetukolachi.
1: Tuzita.
0: Ategele.
1: Ne walua taba sumisa wakambu wako ata jiri tambu na isa mwe goli.
0: Eh.
1: Waluwe yo jinda ningamba bano.
0: Neda tuweta agenko la gane yo mwana tumuwe.
1: Hey.
0: Asele bia tumubuli de.
1: Ya. Yeah.
0: Tumuteke keri. So na yenge chisingo bukulu mubyo na. Enko la gana webe na etere ila.
1: Hmm.
0: Haba vupu kabo tuino bamanya.
1: Ok.
0: Mwana ate chisanyusa na omuzadi. Hey. Omuzadi wajia kusuma na ongo mwana weba mmanyinti ye gundi.
1: Ha.
0: Asani. Na ye. Na ye gena ongo mwana wo. Ha. Pazi ya ni oyu.
1: Hmm.
0: Ali musini ya ya kumeka.
1: Eh.
0: P7.
1: Mzade yes kama.
0: Mzade yes ka. Chitegeza no mwana wangi. Tamanyikidwa.
1: Tamanyikidwa.
0: Tuino kubedanga inkola gane yo tujikolachi.
1: Kani.
0: Tujifako.
1: Amina.
0: Esebo.
1: Raising Voices Uganda Limited. Inkola gana wakati wabasomesa. Atira na abayizi. Gwemula mwagwe tutambulirako. Ajati mumu ulide. Atesu menulizi imbali itia. Yomusomesa. No muyizi inkola gane yesu buloku banga ya. Ebangwa wo bulungi tugenze wa Aisha. Aisha
2: ase
1: bakati gwe nakuyisiza mubine ebyabasomi abasomi bano. Mm. Enkola gane eno basula batyo okuzimba obulungi enkola gane nnungi wakati waabwe n'abasomesa. Mm. N'abasomesa ababo.
2: Mm.
1: Mm.
2: Kakati awo muyizi yenna tuuliriza tuba kubiriza mwe nga abayizi nga muna kolagana obulungi n'abasomesa bamwe. Ekisookera ddala kwe kubeera nga mubawa ebitiibwa abasomesa bamwe. Ebiseera ebisinga nti abasomesa nammwe mubayisa bubi mwe nga abayizi. Omusomesa n'agamba kola kino n'ogandeeta ekitabo nkumaakinge gwe n'ogaana. N'agamba kuba ekikalu no gana kitegeza naye obo muyisiza bubi tagenda kukolagana nawe ki bulungi. Mm. Naye gwezanya party yongo muyizi no musomesa agenda kuzanya party nga ajati wabagambye enkolagane yesobola okola ki ekuzimbibwa.
1: Mm.
2: No lulimi lwennyini nyini lwe tukozesanga tuddamu abasomesa bafu olumu tubaddamu bubi bambi okitegeera. Omusomesa n'agamba ke ekintu gwe noddamu ng'obogola abamu mwenyiiza nyiiza temwagala gambwako mulina entondo kwegamba ebintu bingi. Mm. So enjogera yafobe ebyebikola byetukola nga twogera n'abasomesa nafa abayizi kitukakatako okubeera nga bikyusibwa nga tubikola bulungi so that tetunyigiriza ate baki basomesa baffe.
1: Kale tukomewo ogenda kuba ng'oyongerezaako.
3: Batinta mungule, kovili muetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungula simba. Banu batinse.
4: Sally Richard.
5: Hawkins.
4: E chigambo chetutela okukoze sa ngatweba zo muntu afumbie. E Mary, tutela muga amanti ogabude nyo.
5: Yes, sir.
4: Chigambo echo, tuwale marira yo. Na e chigambo tichiri na kuwa ogabude. Enjatu lentu ufuchiri inti.
5: Ogabude nyo. Webali kufumba.
3: Tinta tinta.
6: Katongole.
7: Wampa sebo.
6: Awali ya dibu tewaruma nga teba kukubie. Terezo lugero lutukirile.
7: Sebo awali ya dibu tewaruma nga teridi kugwe.
6: Ngeda.
7: Momorona.
6: Tereza.
7: Awali ya dibu osao lulimi.
6: Ngeda.
3: Kabuze kata tinte.
4: Sembungu.
6: Wampa sebo.
4: Amabunda chichi.
7: Nemuanula.
6: Sebo amabunda. Ebeera njala.
3: Enguli kuobili mwetane kutusi wako. KCB Bank. Ekwagalizo genda maso. Faith Agro Imports. Aba kule tindika sori wa DK. Nenu mongora. Simba.
8: Banki enkuru ya Uganda eyongedde okutereza mu sistimu yayo eya digital procurement system era kati eyita ba supplier bayo n'aba abagala okufuuka ba supplier bayo okwewandiisa nga bayita ku system eyitibwa Bank of Uganda Procurement and Disposal System ku bwereere. Okwewandiisa kyaliro mutimbagano gwaffe ogwa www.bou.or.ug olondeko procurement obayita ku email yaffe eya procurement@bou.or.ug. Buli supplier yenna ayagala okwewandiisa ndisa atekeddwa okuba ne email address enamba kwasasulira omusolo oba giyite tax identification number ne certificate eraga nti kampuni y'empandiise giyite certificate of incorporation oba ekiwandiiko ekirala kyonna ekikakasa okuwandiisibwa kw'erinnya lya bizinensi. Basapulaya abewandiisizza bajja kufuna ng'obubaka obubategeeza ku bwetaavu bw'okugula ebintu obuliwo era batekengayo okusaba kwabwe nga bayita ku mutimbagano. Wabula kino kikulu okwewandiisa tekitegeeza nti ogenda kuweebwa ng'emirimu era tewali kusasula nsimbi kwonna kwetaaga. Gisanga we wandisa. Okuyambiwa mungeri yonna. Tuweleza obubaka ku email procurement@bou.or.ug.
9: Chadala ne KCB Bank ekomyewo atenge yomulundi guno ya dala gula account ne KCB Bank lelo oboze buja account yo olwofuna omukisa oguna kuwanguza ebirabo buli mwezi nga kuno kuliko airtime data okuchee sente kwa account yo kubwerere okumala emyezi ena nyumirwa okutereka sente mu bank ya KCB obudde wonna wonna woli ngokozesa KCB mobi app internet banking ne agent banking services eziwerere dala lukaga okwetolola Uganda yonna. Chari letabi ya KCB Bank edikuli okumpi. Obo kubeku 0800-3MMU-MMU. Amateka nobu kwa kulizo. Bigo berelua. Bank better with KCB Bank Uganda. For people, for better.
3: FMU ne Southern Motor Club back to Sako Ponciano wakataka fundraising sprint. Nga jaguza. Emiaka abili mwetanu mumotoka zempaka. Nga vili September bila abili mkaga. Garuga. No. Ya sprint yoksa tukukalenda yu mwaka guno. Kale kale mwejamu mwonji. Tuwagila Ponciano wakataka tetubade tusaba. Hafle sprint. Na faba wagizi tumulagomu kwanu. Nga tuso ndechume chipia. Mwotoka zempaka haba fuzi mwena mwebari. Haba fuga digi. Mwena wede yo. Katina haba wagizi mwena mgueyo. Hukwinga shinzo mtuwaru gumu. Hello. Sprint ya tujongere mwaka danja nefujo. Mwene tobo ano boza.
10: Obani ya gate bisaji eviafu mwantu wabulijo. Chikuwele tenku mitano ne chiku bipi mukamala.
3: Habili September. Tuligaruga. Tu fundraising ila Ponciano wakataka kufuna moro kampia. Biwa gidua.
11: Radio Simba.
3: SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blascon, BAM Petroleum, Vigor Sports Van Lounge, Ne Good Luck Pro.

0: Hey, Pato, ese poloti ya jibari mkusibeti sakate.
1: Yange.
0: Ochikolotia.
1: Kaboki si, kanoke kazanya kangu. Kwa sobo kuzanya butelevo, kusimu yo, kuzenanyika sita, bidi ya mutanu hashi. Mwetu nesa sule nkumi bidi zoka. Ulonieta niko kuzanya oku wangula sente.
0: Nkumi bidi zoka.
1: Shiba chwede, aonga wefu nilo mkisogo kuwangula ebilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
2: Nyiga sita, bidi ya mutanu hashi. Osanyika boksi, kunkumi bidi zoka. Tomanyo inzo kubera muna mkisomu wanguzi. Agendo kwe wangulire ebirabo ebibalirirwa mu bukadde atano amateeka nubu kwa kulizo bigobererwa sanya nubu bunanyizibwa kaboksi omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu
1: kaboksi kakutusibwa kwa waka dynasty ngenerunga mizwa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wansi wa miaka 25 tokirizibwa keta bamu
3: chali kuchenda musamba kasiri sasa tufeme mwefe radio simbe mpologoma enunje deme dachika mwenda nezibula fituwenga tusibula raising voices tuli enkola gana wakati waba somesa atena baizi Aisha wetuwa vili deko nga tuwa mwode msiku vako wetuwa mwode demu ali kuchibuzo chino nkola gana nunji abaizi basobola batya okujizimba wakati wabwe na basomesa babwe nga agenda alambulu wakati itandi kidao
4: echi nalese nga mazo kuwa nyonyolako ebisa za fobe neisa yafe munjogera okubera nga tuogera bulungi eri abasomesa baffe n'okuba ekitiibwa
3: nga tuogera tutyo bulungi nga twetowaziza
4: nga twetowaziza nga tuli ba kisa tobogoka neto njia kuwadde nawe jobo kulachi
3: anti waluo na abasomesa abasuko bo ayagala muyite ebitiibwa bibyo nobi maleyo mbudokita lo ya nugaba ni chichichi
4: chate si chetu kubili hey, jaira badem... basomesa ebitibwa bileme kubali ya nyo feojanga mchitongo lecha fete muli ya tebyo bia bitibwa nti normalize omuntu nabata kuise rakubaka tiabu bacha aliba to madam tizoke teka keri ya madam teka keri ya teacher gundi tomala
3: Mbosa.
4: ga Ate kumusomesa oga malaga muitaita.
3: No mgambo wange Bernardo.
4: Wechiwanga musomero batu gama teacher o muite teacher Aisha. Muite madam Aisha. Gobererecho. Kubanga ye kalicha yachi.
3: Yesomero. Okay.
4: Then echilala kwe kubera anga abayizi tuba kubirizo kugoberera amateeka agafuga ebibiina byaffe. Nteri amateeka agafuga esomero ne ate tubako na amateeka agafuga ebibiina byaffe. Ntiera musomere dunji tusubire somere dunji okubeera n'amateeka agafuga ekibiina nga abaana be baagesalirawo wamu n'abaki n'abasomesa baabwe nti tugagoberere nga onaakolagana obulungi n'omusomesa oleme kumutawaanya we bayagamba nti to wenyingira mu kilaasi ate gwe toyingira nga nze mazze okuyingira goberere ekyo mu kibiina ekyange tebawoggana goberere ekyo awo mujja kubeera nga mukola ki mukwatagana bulungi ne ate bwane munateesa kino gwe n'okola kirala nawe omusomesawo oba tomuteereddeewo mbeera nnungi kubeera ng'akolagana naawe ekyokulala kwe kubeera nga naffe abayizi twogerako eri bw'oba ofunye obuzibu bwonna yogerako n'omusomesawo oyina ennamba gy'otategedde alina kyasomeseza ekitategedde gwe nga gwe kola ki mutuukirire oyina obuzibu bw'oyitamu omusomesa ono ng'olaba asobola okuyamba mutuukirire tosirika kubanga ebiseera ebisinga bw'onaasirika naye tagenda kumanya kiki kiri mu bulamu bwo tagenda manya kiki oyitamu naye ate w'onaavaayo n'oyogerako naye then oba omuleetedde oba oba oleeseewo omwaganya okulaba ng'asobola okukola ki akuyamba ate ne mutereeza awe waba watakoze eki wateredde
3: okay.
4: Then ekiddako kwe kubeera nga nti batuwa feedback oba nti omuntu nga singa mbadde musomesa oba singa mbadde muyizi omusomesa n'angamba nti Aisha weeyisaba oti tokubanga tokuba kikalu wakawo omuleeta leeti nti tukikkirize ina what mu mutima omulungi nti ebiseera ebisinga twagala nnyo twogerako kale ebintu ebirungi naye ate nekwolo omusomesa abagambye ekintu nga tekibadde kirungi nga comment ebadde negative
3: tukkirize
4: ekikoze eki ekitugambiddwa mu ngeri ennungi mu ngeri etali ya kunyiga eyokuwala n'omusomesa kyagambye kikkirize okay. Ate okole ki okikoleko
3: kale tweyanza tweyanza eri nedda kikatusigaza mbale tunurano kusawa na hika amba weye simu omukubi omubabiri mubeko chimogira umulamwa nkulagana wabasomesa nabayizi 0-3-0-9-13 kandabe asoka tunaba tetufunye ajati ayinzo kubanga awumba umbe simu zita niso kumyansa atena akalimike sawa kanda gambu mukulu ino kuvako naika tugendeno Simba
5: halo
3: esewu
5: wema lukweleza mkule chibuti
3: esewu
5: kuna sini ya wachi ya mani chate rekele wa mlamine ni wa muongi kakati mwema lukweleza mpuliliza mluungi na ye mbutufu omuzadde ni omwana omusomesa kutengu kwa nga mwena communication na muuliziganya kubanga watali kuuliziganya mwana wabeno mbamba omusomesa tajia musola seno omuzadde bubanga to ujiliza musomesa ya kutambi ilo mwana tayo agenda kusomero nga jikala lakini zembade ndo uzante chukufu chenjini wecha gambi cha kuumba umba mwana avere wakati wa mwumuzade no umusomesa no mwana nenti tenuni mwubali kuwele
3: kari ajati hii ayonge de kuku kugata kubugasi na kutusima na kubasima Simba
6: kikute
3: sebu
6: kula msiza nyumu kama wange
3: kari bambi
6: ayonge lako nesu warewe samu eronga nsizi dene ita huku na chikuma Gisa mazima mwami chigude
3: Iye Bana tukusali dwa neula latomanya katusembie yon ajatisimu zimia sana ye akalimi kafe kata andiso ukubala titu ino kusese tuka Simba
6: hello
3: sebu
6: kwa tuwe reza sebu
3: sebu
6: unasema taa hasa nilukuga na kaseke akati wa mkanto wako chitufu mnama murungi nyugo balese nila chitufu mnima basomesa baka ambwe chitufu mchala chagete vitufu chesa nana uwe waba ete kumpura mpura kabelaba manye mwana kwa kituwa kia
3: okay.
6: Mnima basomesa nga ye chitufu ya somesa basomesa nenga chiku gwari mnimu kwe mnumundi
3: nga ya ina genda mubu sirikali kari kari aja titu umbe umbe tugende obi uri de abasome
7: bandaga abasome sabambu liriza kumukutu guno muri de tuli indiga ezino kulunda abana bano batuke tuli balunzi bandiga zitukeje ziteko okutuuka tugamba okutuuka kitegeeza twetaaga enkofiira ezo nga bazambadde ez'okutikkira omulimu gwaffe omuntu wagandi wayingira mbosomesa nga walina kuba wa magye kiruma nnyo
3: bakubye point
7: era kyusa kyekituleese leero okulaba nga tulera abaana baffe bano twagala omulimu gwaffe ate ne gavumenti yetusupport nze niyo kalikyulamu ekijjayo bulungi enkolagana ey'abaana n'abaki okubeera nga
3: ya
7: muzuuli okubeera nga tutambula ntumira sinza kuvaa nonga situmide kubasomesa be Merit College School
3: enko
7: tulino okulera abaana baffe betwafunye ngera bwe tuwogedde ngera bwe tusiba tuwogera tusobola okubeera nga tubatuusa gye bateekwa okutuuka n'abantu abalamwe n'abadde batuwuliriza mbeebaza okuwuliriza n'okubeera nga ogyemu ekimu ebw'ebibiri ebiyinza okuyamba okubeera nga omwana ono tumutuusa ku ddaala eddala
3: tweyanziza ni Aisha
4: kamba someleko kunamba yaffe eya WhatsApp eri 0-74-830-05
3: jidem
4: 0-74-830-05 wosoro tufuna ku WhatsApp sebo
3: kale tweyanziza nyo tweyanzige
8: Esawa zigenda kuwera mwendezo regulo ne MTN Free of Fire downloading a my MTN app otandika okunyumirwa empereze singa kati
9: kati tili kulinda mulichi muchi wede goma zoku sasula uwa tugenda kuleka fe tugenda chigali Rwanda undatambulia mubasi uwa nyonye tusimbulanga asatu uwe kumi kome mpira abide mukaga siti zona sasula kuliko kulia entambula okusasula bifo bietu na alambula nukusula totia tugenda kuyabako kufune biwandike bikusaze nsalo buboto bilina okuma nyebi singa wo ziru msambu munana munana msambu tanemu nya tano nya uwa zero msambu zero mukaga nya muenda bili munana bili msambu funuma kumu gwanga na fe aba higher level tours and travel kuruno to singala.
10: Banki Nkuru ya Uganda eyongedde okutereza mu system yayo eya digital procurement system era kati eyita ba supplier bayo n'abo abaagala okufuuka ba supplier bayo okwewandiisa nga bayita ku system eyitibwa Bank of Uganda Procurement and Disposal System ku bwereere. Okwewandiisa kyalira omutimbagano gwaffe ogwa www.bou.or.ug olondeko procurement obayita ku email yaffe eya procurement@bou.or.ug. Buli supplier yenna ayagala okwewandiisa ndisa atekeddwa okuba ne email address enamba kwasasulira omusolo oba giyite tax identification number ne certificate eraga nti kampuni empandiise giyite certificate of incorporation oba ekiwandiika ekirala kyonna ekikakasa okuwandiisibwa kw'erinnya lya bizinensi. Basapulaya abewandiisizza bajja kufuna ng'obubaka obubategeeza ku bwetaavu bw'okugula ebintu obuliwo era bateekengayo okusaba kwabwe nga bayita ku mutimbagano. Wabula kino kikulu okwewandiisa tekitegeeza nti ogenda kuweebwa ng'emirimu era tewali kusasula nsimbi kwonna kwetaaga gisanga we wandisa. Okuyambiwa mungeri yonna tuweleze obubaka ku email procurement@bou.or.ug.
8: Radio Simba mfulu.

0: mwe yongeru kukula akulana kwa kunamba itali ya kusasulila noti munana noti noti bili noti nya noti nya noti ogulewa akaunti ya Stanbic Executive Banking uruwa lero Stanbic Bank runga mizibwa banking kule ya Uganda sente za wa customer ziku
1: chigambo che tutela okukoze sa ngatweba zomu ntu afumbie emere tutela mbuga amanti ogabude nyo chigambo echo tuwale marira yo na chigambo tichiri na kuba ogabude enjatu lentu fuchiri nti
2: ogabude nyo kwebali kufumba
3: tinto tinto
4: katongole
5: wampa sebo
4: awali edibu tewaluma ngateba kukubie terezo lugero lutu ukirire
5: sebo awali edibu tewaluma ngateridi kugwe
4: ngeda
5: mumurona tereza awali edibu osao lulimi
4: ngeda

Obutungulu siga, red coach, yekaya asogule chiseminata kanga sidunji nyo. Obutungulu mukula bugumu, bunene nga wenga na ankana, atebu wangalia wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepper wa nemalite, obaka tungulu ka red coach, ziku

Ok, kuchena mu msamba kasise satu feme ferwede simba improgoma edeme kwa niza kogwe mgana nga uliza lobo gula simba ayonajo sinzo kubango uliza mtunvi guange vienja ulo welcome about simba commentary team ze Abu Diaby Mno Uganda ze Tata Linda ze president wa mzanyo kwa durumi Uganda nine Aisha secretary wago mkukulisayo wa mgana nge chijana mchomo Yeshua manisegawa kakati nze chijana nimi nze ngu tudemu ate adeso ulo kubilange mbela tujikuwa saga nizanda la vunji nyo yonajyo sinzo kupango uliza welcome aboard mu Sunday special mbela nga wakendo kubilange tambula wono chitegeza tukenda mbela nga tetu kukona commentary wakatuwa timu ya Manchester United nga bambala gana ne timu ya Fulham unakuruwale mu game ezisembayo unakuruwale mu mpakeza Premier League atetu olekire international break tulabe nga wakendo kubilange chitambula after game 5 over game week 5 mbela nga wakendo kubilange tambula Manchester City bobo ngendo kubilange bala gante chikopo bacha agala mubulunji mne mububi asonga te Arsenal yakubidwa satu Chelsea yakubidwa satu ni awo mulala isha gubawa kutemu kubavuganya kukopo Supers ye bavuganya relegation ne kale mubali serious Liverpool na masobodo kulaga statement inti itali waranyo no kwira ngavuganya season ino oluvanyuma lokubanga wangu dompira gole bade mu kubwerere ngaba kubatimi abanafe aba Bournemouth mumbera ngabo sobodo kubera ngetambla tetugenda tambla feka nja kutegeza konto lwalero kuwangula ngera jobo kyabadde tugabe milioni emu abantu batano je mtwala makumi abiri abiri choino kubera ngokola nyiga star Bili Musanvu Nyasta Satu Ash yes Auno bo yingi de Dotibo Logistics Akantu kaya kutela wo Akukufuna ngensimbi Buli comment Wewe da wo Akazanya kubo Inzo jita jackpot Onako uwarero Joko mwekunye gemi nundi ya minji Jogendo beranga te Okomi ukuberanga Utangaza mkisa jejoku Wangula ngambi ya star Bili Musanvu Nyasta Satu Ash yes Wogendo kuita Mugemu enu Nzezi nzeke njini njini Aisha ya tambu dene Nsawa ya sente Nzengendo beranga Angaba sente zuku Gemi ya maniu Weko mekeleza Aisha Zijabasa wangemu chitundu yo sawa ngabiri sawa ngabiri socho ino kupenda ngokora gwe teka ko message teka ko na ino beda kone nusu atano against imbi za Uganda kwe ya time ateno sobulo kupenda ngonyiga star bili musanvu nya star satu ash yes sobulo kupenda ngofuna emitwala abiri abiri twagalaba wangu zibatano uliye shatwale tugabira babiri twayongeddeko katwagalaba bantu batano embere sobulo kupenda ngetambya dala bulunji nyo gwe mugana ngagobere nsonga zino tugenda tambula nawe mpola ngabe tukujukiza okunyiga simu yo nawe yakega takuredi eno kugambye tugenda gabe milioni emu je mitwala makumi abiri abiri mu bwangu ziba mirundi etano mu star bili musanvu nya star satu ash yes ejono de tibo logistics tuleme banafe aba lugave ausa setup lugave ausa setup beba bakugamba ntino sobole dalo kubera ngo wona ausas obanga okakanya obulumi obukutawanyirize banga ne setup eya banafa ba lugave gwaina obuzibu mu lubuto obulira oluliro liro ofuna omuka banje Twitter gas mu lubuto luzimba zimba bogende manjo ova mu rusai saingo furuma songa to sesema sesema ole funa kamunguruze ausa kole bintu bingi kakati nonya ko setup ya lugave lugave ausa setup atosobola kubera ngo gonza obulumi oba ausa zo zitule kumfete nga tegwa ene chifuba echiruma echifuba echirakira echisirira ofuna obuzimu okusa mwaugwe songa to ene chifuba echikaru echikulemedde ke bange dena bamba mwita rubyamira nga mulimo ne furu oyogera bubi oyogera ngenyindo gwe batu kani ebyo bwebityo kakati oyino kulango kola nonya lugave cough and flu syrup edino mu maduka ne mu pharmacies kuliyo kumpi eranga eddagala eryo lyakakasibwe kitongole kya National Drug Authority ebintu nebiso kupanga bitamdeda la bulungi nyo gwe mganda nga ina amanya galimu ebituli gagu basira songa tebo lye byo chobe binyogoga ila na amanya agwe still gakuruma nonya ako nana hapo mouthwash kekadagala kuka kwa ino kwilango koze sa atoso kwilango yara mubano o yara mubantu o mlimo abami ngo genda no yugira ne mchala one ngo kute kumumoba mchala ona ina kwata kumumoba

0: na kuzomwezi inga kumi Aisha mwezi ogwe kumi tugenda mu international break wanonana bila Uganda ino mpira ne Libya bagi nasambira wa Hoima amana abe Hoima muna tuchikirira naba nasobola abatu naba vwane Kampala nenga mpaka za Premier League zijja kudamu na kuzomwezi inga kumi tokusobola kwa ntulaba fixture zase nijia kuma one Premier League United waliku Emirates
1: tage za wiki sibiri
0: Baja kuma ziba wiki sibiri si nyezo kumwezi sebo
1: wiksi inga satu
0: iye wiksi kare katugambe satu so ase neja kuwe kwa maone timi ya Leeds United deni ya wabaja bela mne mpaka za Champions League Aisha baina wa mpila kwa I think Bayern Munich baina FC Lille first baina ndo za timi ya FC Lille aden timi ya nafaba Manchester United vye vimu na kuzo mwezi inga kumi mge na belanga mge za koku belanga still muko mao hakisima nyivu lunja Aisha mani yuene inakure tia wanga wanosiwe rino kubela chechiso kila dara ne wankubadde nga era abambaga amata manuti yagula bulungi munja koma one timu ya Spurs yende ku lwokubiri musambe timu ya Atletico Madrid yakamala okuba timu ya Real Madrid olwaleero luno era nayo Madrid egenda kujja mu ogwompira Aisha anjogera ku ATM nga nayo bali boosted ne win gye bakubye timu ya Real because Madrid is a big team okubeera nga basodo omukuba omupiira ne ku basambi be yagula ne profile gye balina bwogenda mu game ya United ku Wanda Metropolitan tusoke tuwele nga tuu nzise chie nga tuu nzise omwezi mbela nga baino kubela nga itambula ya kuata yesi mwyo emobili sobalo kwango tubuli yompilo guguliri dewa Simba Simba halo
2: tata linda
0: wanji sebo
2: kwa katuweza
0: na ukuli zani onu
2: unu kambi kwa patri kampanga na kile chime
0: nye jie
2: Umuwa kizi
0: wa United ni kuwenye wa mampu United.
2: Nisokola
0: kwa United. Na Aisha, bado wa bagamba ye. Ndi betu wale muna aseno nga lije timu ndazo nazo naba ziwunziki nga buli weekend aseno samba muma aniwe mpira satu muna nasi ngobo nilugweba wechi kopi
1: nekuwe
0: Simba
2: Simba
0: wanji
2: nge chuma wala kilanduwa na kayindu
0: ee
2: kayindu wana mpule mei
0: ndiyo sebu
2: mpira tezi genza bulungi nanga usinifani siza kino
0: chikusanyu siza
2: ya
0: Abebulemezi batulabire.
2: Ale, jangu kunsuju.
1: Abaliandaka.
0: Ani ali ensujjo kuswala.
2: Jangu kunsuju.
0: Ayi, ensujjo lagan sigare kumanyo bagambe nti mpagire ni alem. Aisha sibula tuvewa.
1: Kale naye nyongero kubanga nebaza, mwenda mwenda bade bagena maso no kubanga mutu goberera of course. Abantu beka yunga bugerere na dalaba na bugerere mbakulisa yonyo na dalaba cha dondao usomulo kubira nga timu isomulo kubanga ita mkulu Paulo Dungwe London webale kubanga ate otumbu dengo sinzira ku www.radiosimba.ug umanyi na zenduga jamiru na yungutumide kawe kayunga bugerere inabantu beka yunga bugerere mwena mwena mwena abage na maso no kubanga ate mutuliza Imwe bale kubanga utumbu de afande pere zao maki ndiye bara kisinawe bale kubanga utumbu de muagizi wa chausi kambagalize which enunji tudingane na tera ata kumi na mpera
0: okay mutesi an msomeso mutendiki walisa iliza walire njeru angami entiabu nganzi tuontumide tukutumide mani yubi yubi chifube chachita kutuka lugave cough and flu syrup juno nyeko songa te lugave ulcer syrup guaina ulcers ruto lukuru maruma songa te bogene manjo frumorusa isai yo lugave ulcer syrup ye syrup juno kubilanga we kwata ate bintu bitambulie dalabu unji nyo ngambia nana habo mouthwash kadagala kateleza manyoga fenetulabika unji mubantu asonga te omuchala alina cramps ingazi kuruma aruma ngugenze munsonga we kwate solange women syrup eja kubilanga kore dalabu unji nyo ato sobulo kubilanga nawe we jonyo milizamu mbela ngabu eri KDB championi tonto chupa nusu lukumu nwesi mbeza Uganda katoni ya nusu kenda gwayagalo kubena ango subula ogenda kuba kubira ko kunamba note 752 5712 82 ngambe note 752 5712 82 ye KDB championi tonto abageza ko kubira ngateba kutusa ke nsonga zino ezo mupira no kulubogola Simba mumbera ngabe no kubira ngitambula muganda ngemugaga semfuma ugambo tya bro

0: Na fe wanukurubogola simba yo Nepros Cheswa Mama Mukono.
1: Wao mazima dala wali omukate wabula muliro nkwaniriza ku program yero nakolwa lero olwe Sunday enakuzo mwezi ziri makumi ani bangengera bwe nabategezeza kumpi bonna abatuuse wano senta msewandaji adi wano kumabbali yagaye lero katu katulire dala kumpi wano atera ne commissioner DC Fred Bamwine naye mkwano gwange wali yatuuse dda sanyuri ya Museveni naye mukyala ateri antama naye wali yatuuse dda nesanyulye ate era ne musomesa Isaac Tomusange munnakibiina kya NUP okuva emityana era naye mwaniriza nsuubira kojja kazirye kasirye zimula era nayajja kubanga atwegatta ku tambule bwe tutyo njagala okutumirako bannawali omukka ab'enjawulo abatagivaako nga tubeera nabo wano kubaganya ebirowoozo naye nga lenoyolero bwe batazze ng'olwaleero tubadde tweteekateeka okuyingira nga mukadde wange Chaini senyonjo ya kubenda kasimu ntia bange liye chiva kute. Sati chitundu tuva tutaandikira dala. Nye tugenda maso. Kutumideko nyo mkade wange. RDC chaini senyonjo. Kutumideko nyo Kennedy Mutenyo. Manyingo liye chintuwa chisubwa. Kutumideko mubaka Charles Tebandeke. Na yeye agenti yonajari. Ajia kubanga kwali auliriza. Na balala banafebe tutambuza na bo programu eno. Kudachikezo abiri mwezi bulayo kuwele sawa esatu. Zenja gadi tukozese. Tubuze ku bantu tuogere ku kintu nyeziza n'ekitusanyusiza zigenda okukone nya nga tukomawo ku mulamwa gwe tusazeewo okubaganyako ebirowoozo era ebikwata ku mulamwa ogwo mbulambulukufu nja kubanga mbyanjula nga tutandika okubaganya ebirowoozo wabula nga byonna ebigenze mu wiiki oba ebitambudde mu wiiki eno waliyo emisango gy'ebyokulonda mu kkooti enkulu kwetoloola wonna eggwanga emisango gy'ebyokulonda baawaabira nga tebamatidde misango gy'omuyitirivu obungi era bwe ntunira ennamba y'emisango n'ebifo ebyalimu okulonda weewunya n'ogamba nti ye kumpi buli kifo kyakonte kikya buli kifo kiriko omusango eyakwega omuntu ataamatira n'addukira mu kkooti ezo tujja kuzitunuulira statistics bwe zifaanana naye ng'eyo tujja kuyitira buyitizi mubaka avunaanyizibwa Mayumba minister naye n'ategeeza nga ennyumba eziwedde ku mpagala ziganyegenya nga bwe zijja okumenyebwa eyo nkuyitira buyitizi naye ensonga gye tujja okusimbirako ddala essira yeye ekibangiriza kya ssemateeka okubanga waliwo enteekateeka zigambibwa okuba nti zitambula ekibangiriza ekyo okukikwasa naggagomu akiteekeko ekizimbe gali kwolekamu nga bannabibiina n'abalwanizi b'eddembe okugamba nti baddukira mu kkooti bagende bayimirize developments zonna ekyo kiva ku ki tujja kutunulayo naye wano mu kutandika omuntu oli wa ddembe okona ku nsonga ku kutomu babiro bwe tunaakomawo tulioke amakanda tugasimbe kukukulaakulanya ekibangiriza ekyo ekya ssemateeka ennyonyi enkeeza bwejo eri olusiriŋŋanyi sewanda gy'omuzindalo gukwate huza kubatuliriza ekikunyiziza n'ekikusanyusiza anajja nga akadde ako kaweddeko anaagenda butereevu ku mulamwa nkwaniriza
2: awuliza Radio Simba akawungeezi kaleero yona gye musinziira mbalamusizaako nnyo nnyini ddala
1: bwokunninaano badde okuyita kwa kusaaga akazindalo kasogera ku ggwe
2: abafune ebirungi mu bulungi abamwine ebyoyo twamumanyiira amaze naye emyaka egisukka abiri nga tugugulana naye kati ne bwasye kasifaayo kuba mumanya ebyokwogera ebimubula abeera mu nseko zokka waakiri ateekawo buzaabuza naye njagala okusanyukirako bonna abafunye ebirungi mu bulungi ate nsaasire abo bonna abaviiriddwako abantu baabwe ab'enganda abako n'ab'emikwano n'abafiiriddwa ebintu byonna mu ngeri ezitali zimu ntunulidde ebintu nga bibiri njagala kusookera ku kintu ekinyiiziza ekinyiiziza kwe kulaba nga by election mu Arua yawedde nga bavuganyiza bombi ba NRM eyawangudde ne gwe bawangudde wa NRM bwe batuuka e Kampala nga bateekawo Lubongoya bwe batuuka e Nakawa nga bateekawo Wayiswa Mufumbiro w'e Busoga bwe batuuka e Mukono nga bajjawo Nabukeera nga bateekawo Amaniyo ate yali avuganyiza mu Arua kati ate olaba singa kale baali ka Nabukeera wano e Kampala
1: ne bafuna
2: Amaniyo eri ewaabwe mu Arua eri baali badde ne kandidi ne baafubyo kikweka yadde ku social media tebalina we baakatadde nti mu Arua eriyo by election omukulu ali eriya

0: 2 years of serving Uganda.
1: Batinta mungule, kovili mwetano, batinta bibatinta, engule, wakabi ulimi oluganda no kumanya, etinta kumpeo za lumungule simba, banubati, sir.
2: Sally Richard.
3: Parkins.
2: Echigambo chetutela okukoze sa ngatweba zo muntu afumbie, emeri, tutela mbuga amanti ogabude nyo.
3: Yes, sir.
2: Chigambo echo, tuwale marira yo, nechigambo tichiri nakuba ogabude, enjatu lentu ufuchiri inti.
3: Ogabude nyo. Webali kufumba.
1: Tinta tinta.
4: Katongole.
5: Wampa sebo.
4: Awali edibu tewaluma nga teba kukubye. Terezo lugero lutukirire.
5: Sebo awali edibu tewaluma nga teridi kugwe.
4: Ngeda. Momorona. Tereza.
5: Awali edibu osao lulimi.
4: Ngeda.
1: Ah! Mugura Simba.
6: Omusingo gogo soka teguli kwa kufilisibwa kati betting hotali kwela likirida ne Champion Bet wewandise katikati ku www.championbet.ug wewandisa no sibo gogo soka weba kukuba sente zozo sibie tuzi kudiza okutokila dala kumitwa okusanya zala kwa blabe diyo buongo buo takiri zibabata naweza miaka habini mwetano.
7: Katuwa njuri lobo unga wa Sprim, obukira obulala okuwoma, atenga bulungi eri omubiri gwo, olw'okuba mu vitamin, ne minerals, busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu ggwanga. Obunga wa Sprim bukolebwa Mandela Mirrors, abasangibwa ku roundabout ye Busega, ku luguudo lw'e Masaka. Sprim Flour, a product of Mandela Group.
8: Oli wakati mu program awali omuka ebirowoozo by'owulire essaawa eno sibi abakozi ba Lubogola Simba wadde abagiddukanya wabula biro
9: Mr. Tomusange asabye abalamuzi babeere ba kisa yandisabye nti basale emisango mu mazima awatali kwekubira without fear or favor bannange mukimanyi nti siba wawaabirwa be bali mu kaguli

0: bole anti amamanyi choto ekitabola nku techaza vu alabedda labagenda kusala wochi ngabali nono kye kibangirizo omuntu gyabaddava na agama nti ngenda wani ngenda kulaba bamwine ne simanyi wali
1: na mkubile
0: simu
1: ya reception ya Kampala
0: ya reception ya Kampala niwe basi mayu chivuga unajia kumusanga elajia kundaba chitu stes kweya beba ntoba bade baba ngatiba ina mirimu ngelaba misa baba tulide nga pidia mbio nabirimu bantu babwe na gama ntia kanzi ndio ba nonyezo mlimu gubuze nze kanzi ya mstes kweya ntule pumulirao akasana beka naba kakakanyi
1: na ye njako yongira yo
0: stes kweya beba ntoba bade Kampala atuso tuyu okubimba ayulike yenna. Lwachi. Nti Kampala amazi jovola nga gayingira mu mayumba g'abantu. Tacha ayina kubo wayitira. Buli kizimba kiri ku kinnaakyo. Buli kizimba
1: concrete njerere buli boyi.
0: Buli kizimba kiri ku kinnaakyo. Tewali mazi we gayitira. Buluwa mba zimbyewo.
1: Era singa musisa yuya bwati. Teri kubangiriza choganti kaneo
0: gunuwa. Kakati, Kampala abadazi yide nga tuganti ya Stes Kweya na isa kumpeo. Nafu na kubuwelero. Kati wagenda okuzimbawo tugenda agenda kusizawo. Echidala, buluwa dena kweza inaba ntube ya weta kandoza waba ulianga waba gamba simaba waba kubye kutaka lieji ndi. Luwachi ya waba weta kanga ye mugaga nyo. Ati luwachi ya gala Stes Kweya. Ze kyenkubiriza buluwadda. Bwobwe yina sente nyingi ennyo. Ekizimba ne bwono okisimba na kapiripiti eriyabagagga abagenda okujjawo. Ate being nti oyina omugagga oba oyina sente zo nyingi. Tufuna wano emikolo ya mulembe ngere efumba bulungi. Ne tufuna ba investors bajja kujja basulewo. Kwa mulimu abantu nga baagala okusula ebbali w'ekibuga. Awe sude ne town nga basobola okujja ku bakeyo ne bakoma wenkeera nga twafuna wano olukungalwa na mu biki nga abantu bagala ne basola mayiro nga 10 ne bakomawo ku makya lwaki wefutika wano mu Kampala Central wano mukabangiriza akayiko ikanga 2 ngosobola okugenda senezo yano ogula ikanga 2 no zimba no tekawo famu no sawo buli kimu ba yivesa zibajja ne balambula ne kubisoro byolunda
1: tutunulira nyasa ba kusinga betula baba yinzo okumuwo kukola ekyo
0: nze ntunulira asaba kubanga kyosaba kiringa bwoga okyosaba si kicho
1: anti bwasaba tumumme
0: tukimumme kati wuliriza nkulaze ekintu kino nga mpumba wumba nkubulidde ensonga eno misa n'abantu be ogenda kubalaba
2: Bakozi ba Lubogola Simba wadde abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu sekinnoomu awali omukka tewabula muliro
1: ku ddakiika 10 eziyise ku ssaawa 5 wali omukka tewabula muliro kojjange munnakasanda ebya Kampala bikukwatako tebikwatako we kasanda bimukwatirako wa Constitutional Square ekoze eki aba opposition batuuke noga nti baddukira mu kooti ku blockinga okugikulaakulanya
0: Kampala
1: mbuzi zakasirye zimula
3: Kampala kibuga kya fefe na in fact nabatayina am property era basigala bagamba nti Kampala
1: wafe
3: ye capital city ya fe
1: Ogambye
3: ngatube entertaining zibwe entertaining
1: inform educate and entertain kati goma nyicho bagobo informing oli yasaze okulonda ku entertain to entertain
3: kati bana abasaze oku entertaining nabo
1: tubalekere
3: na yenze nikangize ko ku educating
1: eso
3: mukwano gwange bamwine gwinanyi wano yatwadde information ne nga mfu
1: iyi
3: eh na tugamba nti Uganda
1: misinform instead of informing
3: Uganda ye kulembera ebyenfuna bya East and Central Africa
1: oh.
3: As we speak era nempalirizibwa ka document nawe ninga kusharingira
1: era madengamba tengo ntute mu byamfuna nzali ku Stes Kweya
3: yambe gwanga
1: okay
3: tutegeza abana bafa basoma n'abantu abakulu abagalogobera ebyenfuna byensi yonna nti East and Central Africa ekulemberwa Kenya le GDP ya billion dollars chikumi ya na mmosa edako ye DRC ne GDP ya
1: billion
3: dollars chikumi ya vili mmosa yokusatu ye Ethiopia ne GDP
1: dola chikumi ya vili mwe
3: ne

0: as a person, which futchagara kuwa historical purposes and for future generations. Kuwanga Uganda tegenda kukoma kufi. Echa agenda maso. Ya mafi. Nzinganda wakaturuwa. Today, nina wembadi. Outside town. Ngensi ya senguka. Teche alika Kampala. Chivuga cha senguka. Katigenda wanu wafi. Nagende chanja. Ngakora se command team. Urwalero. Ebizimbe mwaite ebizimbe gari kuoleka biri amaduka genyini gutwano nyanga Kampala Road gari wano
1: gamba bwoti wagende echa
0: so
1: ngaika eta kegura milioni 2
0: so
1: urwalere mu
0: kati bumanga njagara kula kuranya urware ekintu ke ekenjawulo nkitwara kasanga ti nkitwara gayaza kubanga abantu jibagenze wano tunonya wochi
2: Kwa information
3: emyaka nga abiri emabega twaguranga sementi mu ndeba edduka katulireke naye nga bw'obona ogula ensawo za sementi bbiri wetaako era sawa 12 ogende mu layini mu ndeba ngambe edduka katulireke olwaleero abagaba sementi yima ani ani kasitoba nguweza ensawo 10 bazivuga paka woli kati kitegeeza omuntu weka sanda asobola okutunda sementi bei yemu nga munde bayi bamutunda
4: kubanga tatadde mu transport
0: ensi kati kula kulanye bobanga oyagala ku ekifo ekirungi kebe hoteli nungi anakyagala hoteli yokanyi ku mu town kati agenda mu hoteli
1: kati awo ku square
0: nga so really ndoza nensonge zateredwa mu kirowoozo siza simba eti zisikiriza naye ffe abamu abalwanizi b'eddembe nja kutuukirira mu nesewande nja kumugamba mama wo ogambe mama wo nja kumugamba nti ffe ndowooza yaffe yeeno oyina ne mutabanyi wo sewandagi era kunoonya takulaba si nze ntera kubuulira abantu bunzia ku radio nomuze nze nyina omuze bunzia ku radio nga zino nga bana

0: nenzijukira ebigambo bya Kyagulanyi yagamba nti mubatunuulire muli balabira ku bikolwa byabwe bwe mumala obbalabira ku bikolwa byabwe mulyoke mwebeereremu
1: ojjukira oluyimba nti mu Kampala buli omwasi wa kiwane
0: anangi ensonga z'ekiwani ezo zaba mwine
2: Sewenda jentanda jotusibiride buli omu asabe mudini.
0: Buli omu asabe mudini ye atewe sabire kubanga betwali tuita abanu nikirirawa. Bagenzo okufulumya munaku ekikumi. Chokanga ye depute wakachiko kakosa sebuli mbaka waya kila. Atula kuchoto bwati tarazo nabwe zaka zite kumulaba. Nga yafuka chesirikide. Ye tanyiganga ya dechigambechi munaku ekikumi.
1: Ya wangu de mbasirise.
0: Oli kwa falonda ya wangu la mbasi nzo tesa netustawo kati
2: ya wangu
0: na wangu la mbasi nzo kusirika soba na femu tukoze buvi nyo kuta struggle ya femu ami Tom Sange ulio kutunula kubu otinga
2: kakati njaga la temfune okusibula kwa mkade wanga veka sana
3: ya ndo za mwami
2: oyagala muwa kanzu chi ya bwa tata ya bwa koja
3: tute kwa kukiriziganya nti atude mu nsonga zino wakati ya Mwai Museveni in fact abasajja abagezigezi yakubuza
2: ya controlling amazina gana kwale
3: yakubuza nga mchale yakubuza nga mchale echo nti ensere ne eri mu lugalo lwange mulalo zange namu oba nfu togira bako
0: wagamba nga nti namu
2: ngajinyiga
3: ngajita
0: bogama nti nfu
2: ngajitange
3: kati Mwai Museveni obukodyo obwo bw'omusika kyabumanyi tabwera biranga kati wazanya wano okusooka eyakola statutale
2: ebyebo mwino nsoma byaki nawe tuwetesenze bamwino
3: minister mukwaya
2: eyo manifesto gyakuwe kyali mukati eyo manifesto munakwe kikumi yatukoledde
3: ki statutale instrument
2: namba
3: 3 eya 2007 yali minister wa Mwai Museveni nibakubadde nga Kampala yali tendaba kubeerawo nga authority
2: yali council
3: na ye yali minister laini minister laini minister
2: pozo mchele chotu aba yali nga muloko government
3: yali tourism now Mwai Museveni abadde asobola okukikola obulungi ennyo kubanga yali minister we yali mu government indala yali no wa government indala era abadde asobola okukizza wa minister wa tourism na mugamba nti dayo mu parliament okitegeera kino kikyuse teyakikoze ate yakikwasiza minister wa Kampala era abadde wa dembe n'okukikwasa n'abakooba naga minister w'ebyettaka please handle kati ya inengeri jazanya mwe pikize
0: nachi wakatanyirizwe sana
3: yanje we bali nyo atone jeno
0: na yogera lero nti omuka masiwa akubera kwa pesa naja na gama nti omuka
3: ndio ye mutufu akati ye Mwai Museveni ainengeri jazanya mpikize kino kiteekwa kwegenderezebwa ebiseera bingi ife ebigabiddwa mu Kampala muno nga bagamba nti baba ba investor abatufu babera migongo investor omunafunafu yakulembera titwagala kujja bintu bino ku mizindaalo kuleta leedi eno bizibu ne tugoberera obale nnyo satu nga tagisomanga olwaleero eno olwagifunye ku mmeeza ne bwino nga tannakala ne bwino nga tannakala n'agiddamu n'agamba nti Amisa Kabanda hando kino kikyali mu mikono gya Mwai Museveni era buli ayina eddoboozi gyonna alikasuka ewuwe nti taasa Kampala taasa Uganda
2: taasa sebu
3: yes
2: kale mbeebaza bwe tutambudde bwe tutyo kubira ddala ku ssaawa 3:00 eddakiika wasigadde nnya okuwera essaawa omukaaga Hajati yatuuse dda okubongerayo ne Kkojja mbadde Prosi Kyeswamba dde ne Tom Sange Isaac okuva Emitiano musomesa ate mbadde n'essanyu lya Museveni naye muwulidde Kamishona Fred.

kumi mwezi gwa 10 olumuka olusembe mwezi gwa 10 lutwali badde tukulira ku omukulu gwa fe ogwo kungana ogwo kumanyagana ewa Musa makukuba na ye sinafune bandi bampereza kasente nze mwanika bane muleta kasente atera mubere nga abasobola okutuongera kasente mukatuonge tubuzendo za emitwalo nga nkaaga okulabanga kubanga tulina okumaliriza okuzimba akabalaza aka onyembe okusobola okuguma obulungi tulina okubeera nga tukakuba plasta n'ennyumba yini nga tugikuba plasta ate n'okubeera nti tuyisaako ko ne kalangi bannange kale nolwekyo mbasaba bane mulete ku kasente ekino kyo tukiguse tube nga tukimaliriza ate mutandike n'okuleeta sente ez'okuteeka omukolo kubanga obudde mwinza okulaba ng'obukyaliyo obuwanvu naye nga teriyo obudde bwayo teriyo obudde bwayo nolwekyo mbasaba musobole okubeera nga mukola ki mubeere nga mutandika okubeera nga muleeta sente olunaku lwaleero mulaba gwe tuze nagwo njaga twogere ku baganda baffe abaleeta bato baabwe awaka bannange ensonga zino tuzze nga tuzoogerako nti bannange kyalibadde kirungi bw'oba ng'oyamba omuntu muyambire gyali lwokuba nti abantu abamu tebamanya nnaku oluusi muyinza okuba nga muli banaja omusajja nga ayinawo kokka ssente kati wamala kafuna bambi oli alumirirwa muto we n'agamba aveeyo muzi omuntu n'omanya nti oli ali kumpewo ate omukubira kati ddala ndekeyo okwogera nkwogerera abangi nkwategwa omuntu omu kaakati omwana muwala omukulu eyafuna omusajja bwe yafuna omusajja yafuna omusajja nga mugagga kati n'aleeta muto we natandika okubeera bonna batandika okubeera bonna n'afuna obulimu naye n'atandika okukola naye ebyembi omwana omuwala ono yatandika okwegwanyiza omusajja ndooza n'atandika okumutega obubadi okusikiriza mulamu we ekyavaamu nga ne mulamu ng'akola ki ng'amukwana naye nga olubambi oluusi omulamu bano oluusi otubanenya oluusi obanenya obalekamu obalekeramu abaana bawala bannabo bamanyi okubutega obukujjo ayinza okutuula awo ngala muganda wetaliiwo ne yeetega n'abaana ng'akola ki ng'omwana muwala nga agendako ewasinga nga senga bimuyitiramu bane basenga bamu namwe mubeereko n'obuntu omwana bw'abanga azze nga ddala mutuufu abaana abo badde omanya embeera zaabwe mukulu we amukutteko kati gwe senga lwaki oba owagira ebyekisiru naawe n'owagira omutonda ayagale ki ayagale mulamu we olw'okubanga alina ssente senga tiyakoma oku yamutwala ku basawo bwe yamutwala ku basawo nti bamuwe eddagala amwagale nnyo era omwana muwala agamba nti yaleeta senga yamutwala ku musawo ne bamuwa eddagala omusajja bamuwa lyakumuliisa omusajja n'amwagala nnyo kaakati mu kumwagala ennyo bambi mutoowe bambi yali tabifuddeeko kuba yayagala nnyo mutoowe agamba nti baabonaabona nnyo eddagala lyeyaleeta yatuuka okubeera nti erimu yaliriisa muganda we muganda we n'alwala olumbe n'alwala n'atuuka ekiseera muganda we n'afa olwo nno oli amaze okufuna olubuto amubuuza olubuto lwani lufuuka lwani oluvannyuma n'ayogera nti olubuto lwani lwa mulamu we naye omwana muwala yasirika busizi nga talina kyakukola kuba yayagala nnyo mutoowe naye eddagala lyamuliisa lyamulwaza n'afuna olumbe ne lutandika okumuluma ne lumuluma agamba nti yali akola omulimu gwa babbulooka bana babbulooka b'amataka babbulooka b'amayumba kyokka obutamatira omusajja ekimwagazisiza mulamu we amwagaddeko lwa ssente kuba omusajja yalina ssente laba ate bbulooka munne amukwana mwamukwana n'amwagala n'atandika okumwagala amuwunziza takyategeera omusajja yava mu kumwagala n'awunga n'afuuka ekisirusiru olw'eddagala lyakola ki olw'eddagala lyamuliisa banne mwegendereze nnyo abaana bawala eddagala emuliisa abasajja nti mwagala babaagale kyokka omusajja yatuuka okuwunga n'afuuka ekisirusiru ekiryawo jjukira bw'obanga omusajja bikwasa ennaku

0: kati nga omwana mulezi kati nga omusajja nga atandika okusiriwala bwasiriwala ekyavamu nga n'omusajja afa omusajja bwamala okufa kati ono gwe yakwana ono bakola naye kati agamba naye kati mulwadde n'ebimuluma tabikola ki tabitegeera naye nga omusajja oli bulooka yamutwalako ebintu byonna ebyapa bina tetusooka kubagendera ku basawo olabirawo ng'omusajja akwegombye n'akukwana n'omwagala naye ova mu kumwagala okakana nga mukoze obufumbo kati ekibeera kikudda okutambuza ku basawo entakera kubanga oyagala ologa omusajja akwagala ennyo ebannange mulabako ekisirusiru ng'akenena n'endusu abakyala mulekerawo okuddawo olw'okubanga omusajja omwagala oyagala omufuge oyagala obeera entusu bwe ziri ate nga tuzze nga tugamba nti bannange bwobanga omuntu onooyamba bannange abantu baffe tubayambire gye bali naye okubaleeta okubasembeza bannange baliko obuzibu baganda b'abantu bano basse nnyo obufumbo bw'abantu bangi nnyo bangi batandika oli ayinza okuddawo n'ayiya ebigambogambo najja nabigamba bwategedde nno mulamu omanyi nno muganda wange kyali okimanyi nti yakuzzaako dda okimanyi nti nayinayo omusajja ayinza n'okukuba ekifaananyi omusajja erina gwatamanyi n'akimulaga namugamba omulaba ono gwayagala naye ngaolusi tali nayo nga tali naye naye kyanoonya okukola ki okubatabula ye asobole okulaba ng'akola ki yeddiza omusajja yeddiza amaka n'olwekyo bannange ebintu bino ebyokubeera nti tuleeta abaganda baffe awaka bannange kyalibadde kirungi tuba nga tubayambira gye bali naye nga tetubakoze eki tetubaleese waka kaakati omwana muwala nga yeebuuza ekyokukola takitegeera kati akole ki kati omusajja yamuwa ebyapa byonna kuliko amayumba kuliko amataka kati yeebuuza akola atya ayina abaana ba muganda we ayina abaana ababe naye alwadde olumbe talutegeera kati akola atya kojja magezi kyawo ge wandiwadde
1: bannange bassebo ne bannyaba batuwuliriza abali okumpi n'ewala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi omuganda agamba kalyadda
0: kaddadda
1: envunyo giriira mu katiko yeekuliira mu ttaka
0: ddala
1: ate era muganda oyo omu naddamu n'agamba nti ky'osiga
0: ky'okungula
1: bw'oba osiga bukyayi ojja kungula bukyayi tolowooza kungulayo essanyu jereere naye omwana muwala kye yasiga ekyeddagala ekyeddogo ekyokuloga munno mutta ng'amutta olw'okuba nti yafuna omusajja abalina ebyokulya ebirungi abalina sente abalina ki mu nsi yonna walabamu mwana wa nnyoko nakitaawo mwalabamu mukulu wo eyakujja wansi akusitula naye awa akufu akuwanirire n'oyagala bawe mulamu wo towaki twonoonyayo omulala nogaakamufunire eyo bali ebintu bino kiva ku muntu alina fitina
0: ensaalwa ekiiso
1: obutaagaliza effutwa effitina oli obutaagama alaba edda nga by'oyina si gwe osaana okuba nabyo ye asaana okuba nabyo atandikana okugamba mwena mulira bulungi nze nanibadde nze senga mbeera ggwe awo mba maze oba omaze eki mulimu abakyala balina emikisa nga oluvannyuma lwomuleeta awakaawo oba nemubeera nga mwagalana mu ngeri yonna balina sente janekade balina biki oluusi balina mulooni oluusi balina sukulu fiizi batawaanya ebyente byebatawaanya baluubirira kuzimba nnyumba nnene beerumya beerekereza gwosanga balina puroguramu gye baliku gye bagoba kati gwe bojjogamba bannange ha bali bali bulungi kati yajja na fitina tiyajja na kuyambibwa kuba oli yamuyamba nti munange mwana wa maama nti beerako wano munnekankubeereku wano obeere nomwami wange tubeere ffenna bwe tunaali akawugo onoolya akawugo wenaali akamonde tunaakagabana ono yawulira mu buwulize fitina ate era nyongera n'okunenya bano bamaama baffe bano bassenga baffe bano bataata baffe mulimu nabo abalina fitina gundi akulakulana atya bw

0: Mirenga bana fe mutubulira ku nsonga zene zitwogeddeko gwe walio uwo mu nyombe uwo ohimiridde otya ewa muganda wali watya ewa mukwano gwo wali watya ewa neighbor wo wali watya banange namwe muli eyo
1: yogera nawe we bagwe kejinga wakigwako bakube mpi
0: chawa
2: omukyala asoka kukyaya baana
0: ate bambi oluusi oba mulaba oluusi abamu babalwaza n'abeera mulwadde natukana okukuba empi nga mulwadde kaakati nekyo oluusi temunenyanga abantu b'omusajja abamu omusajja bw'afa omukazi bamugobaganya
2: webale nnyo byoleekaana ate nno omukazi banne abakazi mwepanga naye abakazi mwe si bonna naye bannaabwe abeepanga mukyala nga mwavu naye omusajja n'abeera ekizibu oba omukyala nga mumpi omusajja nga mwavu omukazi n'abeera ekizibu oyinza okugamba kanyamaseeka n'akatonotono ke nnaasobola bannanga akatonto kafuuka ne kafuuka akanene
0: wali obukyala obwo obumpi nga butini
2: nga katini ofundako omumpi nga munene aba yagala akose eddoboozi ddene mumumanye kalaliko gamba nti hallo
0: wagana okumuyamba bulungi
3: namuyamba tayimuzitekimalaambakimwongereyo nemwongerayo egwasobanga tene
0: kati no omwami kavuma kankubuulire okugaba guba mutima olowooza nti mugagga nnyo tunuulira omuyimbi waffe si ye muyimbi bano abayimbi abaongerayo kubanga ye amanyi buli lwayongerayo ate agenda okulaba ngaate badde byekute ngaate byesumulula agenda okulaba ngaate nga agenda okulaba ngaate nga akaseera kali tasuubira ngaate akafuna kati bulige ekintu kuwaayo gyokoma okuwaayo gyokoma n'okufuna
2: kituufu
3: senga
0: Nkuteeddewo n'abalala lwakuba nti situnuddeko mu lisiti yange naye nga webali bangi ogenda okulaba n'akusindikirayo mutwalo waitawo akaseera n'akusindikirayo mutwalo waitawo akaseera n'akusindikira 15 mpola n'otosooka kuwuliriza mulamwa bannanga abantu abali etubeegayiridde bw'omanya nti nno tobadde ku mpewo tokuba ssimu sooka omale okuwuliriza olabe kiki ekigenda maaso banno bateesi halo Radio Simba
2: aliko gamba nti hallo hallo hallo hallo
4: kuweereza kojja
2: nkali sebu nawe kuwuliriza
4: kozi ensonga eyo
2: otwogerako naani osinzidde wa mukulu
4: mwogera na Manifest e Kayunga
2: esebu taata w'abaana
4: kozi netunda ku mulamwa
2: esebu
4: nze nga mukono omukyala nankuba empi nekusosungu nemugwa mukagira abataka
2: negujja bagira
4: mu mulyango negujja bagira mpaka mu lujja abatuze ne sehamba
2: nga kiki oba twamu wakamuntamu
4: ngamba akamanyiro k'abakyala nga kasuse ekyogo
2: twamu wakamuntamu ki ekyabatabula ekyempi zikuyitemu
4: ensonga gitavaako era ngaensonga zimubaddeko
2: Okuvaako lwe baatasasaddamu jjoogo. Kati okyali naye?
4: Yamala n'ateera nga wali afumba.
2: Kale munene naye bali kuteesa mukulu. Aliko gamba nti hallo jangu tunyumizeeko babakuba muko kumpi nawe n'okiwulira muno gamba musajja ono omukazi ono nga mukambwe hallo manyi nti omanyi okusamba ogwe ku mulamu ogwogerako okyaisa
5: ogwo mulamwa bano abaluga abasajja emito gye giba emifu abalugaaluga abasajja emito gye giba emifu
2: mpulira
5: obumulumye obumuluma
2: wuno wali akuwulira sitede
5: akulira
0: agenda inshallah
5: ntaddeko k'ettaano onyeyo ku kasoda senga
0: wangi
5: nataddeko k'ettaano oko
0: nina ettaano zenaabire nga nebuuza oba ani yazisindise
5: onye

0: So, tuanza mama Aisha
1: ambasada Aisha kayunga
2: munange gali kuchitanda
3: bambi ngachibi
1: ngachibi
2: munange kulaba gutukula naye gali kuchitanda tine sanga itata we
3: bambi bambi Aisha waji
1: Allah zeo bambi
2: webalege
1: oh
2: Bacheye mani beti timba senga bajivera ko.
1: Nyu.
3: Yemu kwano.
2: Ne kayunga yonna bukolo to kayunga. Na bidna chi mabo ntaba tokola nabo.
3: Kale mukwano.
2: Kale senga.
1: Yewe tu sabaka.
2: Atagede ba solo ko riviza onabira aji.
3: Kale mukwano.
2: Ye senga.
3: Bera bulonje.
1: Bera bulonje. Kaya chacha na wale kuhuli za togira kuna ani ono lo sinzi de watata
4: mbacha mwishi implanti wa mende
3: yesebo
1: mende ka
4: ende bisele hivyo nga sinaba kubanti no nchee guya nga nchari mbili bisele hivyo kwe guya
1: yesebo
4: anina
1: mpuri ya chacha
4: inaza ko na mwuru hiru mwate inara gambo azibisa atene ngamba mwana wade mwishi
3: waji
4: yes anjuiza na anjuu ya mapesa aga kutude silivresa aji kutude
1: tata wabana
4: nezi na mulu yoru
1: lumu
4: nezi na li ukala ganti na te afudu inga umana wali tafina wa
1: oh gede nizira
4: na mulu ati yata mupaka ati ate ya ambuza mbalu ndawa ya lozo vila mbaka zingo manye doze ya bachare bisele bisinga
1: mpuri ya tata
4: haba kuruuliza chota andi chota limu ina roza ntubacho wadoko luse mbiziganye mshungu juu nga ulagama chukumeo ya ganye
1: mpulia
4: atuuzu ufawa nankuwa tamatai nga nyingi nareka na ninga mbua tuwayi zuka mbana mandi mpaji
1: mutuga
4: sao neziko mao wili wali rumuti wali jena wala inyo na ina akula gazi
1: Nataniko kuhujia umutu nkulengira umutu mwesatio uja
4: waita waita na kukia ngamba ati nalima nyo ige na kuhu
1: tunyeme denyo mkulu webali
4: katio kukulu tepadanga mwujiza neemu
1: ya kuhiga haliko gamba ati hallo bamba baba kubako na yogida kaya wane vansi bamba Ninkaba.
3: Bagala baleme kuogera kuchia kuba kubachoka. Batubule ne kuchia ku abagala balambabwe. Nabachala bakosenya malugu.
1: Kitofu.
3: Kubanga nayo songa.
1: Aliko gamba nti hello.
3: Hello Redis.
1: Now kale munena kuuliza tata.
5: Aye ganiye kwa sujoni wane mpamba nkom.
1: Esebo tata wabana.
5: Kishimogera ko nange kendiko bulijinjogera namwe nenga ndi
1: wanji tata
5: nyinga wa kintu za kukumile ba galagi ya bugaga hivi singa wabi wa ambaga na wa na mwaga liya yukaliki nye mzala mwa vana nilashe kamu ya kukuna wa kati ya
1: kutu ya gali ya dalatu uke waka
5: antika ya kati ya chikola nyinga cha yongereza huku nyiki ya dalaku era kuga
1: Mwantutubisiwa
5: lungu. Kwa chenge, riyo mbade na hivyanje, hivyanje vini, ya kachirangi kutuwa ukuluwa.
1: Kwa genda mu?
5: Teka te sita ambula, gwentu mai gendo lete nere guva. Ndaki?
1: Nye mungu akusasi la kususe, ate baswale ngo wanga demiaka, kwa mnete chite kanti umutu waluwa la yafa mamu. Mwemuzi kwa mudibala mnina mwemufa, ni mungu wawu. Ngibigendu wali ambia kubona.
3: Simba hello.
1: Hello.
4: Abakuru.
1: Wanji tata
3: wa. Wanji sebo.
4: Anto baoli. Tuvigere.
1: Yeye sebo dada.
4: Abashinga babere na wakamba baba manyo bakwata kukwata.
1: Amina munangi.
4: Anto ngeko baza. Kama asisiza ajali.
1: Amina.
4: Baba ngestawa zina agenda atedera.
1: Iya namu injaulo zemuri okupana namu injaulo.
4: Nangale
1: kakutasa na kakusobusu mwala
4: nanya mulibulu unji
1: mukama akuma tunai tulibulu unji alhamdulillah
4: jama zimamwesto mulamwa guno abami na wachara wajasa mwecho kujija
1: amina munangi
4: wachushe mumbea jivachisamu abantu babwe
1: chitofu
4: jama zima elinya nzeme ya kalu unji
1: esebo
4: wechivu gachendolwa
1: esebo
4: wanukukona elidi ya mairi

0: nti bakimanye nti buli muntu yenna oluzaalibwa bwati bamugulyawo fayiro ye bamugulyawo fayiro ye Katonda gwatate n'omulogo omwavu waze nti baleka muloge musindikire bino bimulume wakiri sente zigende zonna zibe nga zifulumirawo era zijja kuyingira abeere nga yejjanjaba ate nga bw'akola n'ebimutwala mu maaso era ajja kuba nga agenda mu maaso yadde zijja kuba zifuluma ezimujjanjaba naye nga ate bw'akola ezikola ki ebimutwala mu maaso kale n'olwekyo kubanga Katonda yamuteekateekera nga muki mufunyi wakiri Katonda bw'araba nga zifuluma nnyo ate nga ayina kyeyamuteekateekera mu kiseera ekyo kyalina okukola omanyi kyakola kati awa ayongera kumufuna ye nga zeeyongera okuyingira
1: zino
0: nga zivaako nga zigenda mu bulwadde ate endala nga zivaako nga zibaako lwahi omba omala budde bwo sente zo zooteekayo zewali badde zikukolera yamuteekateekera nti ayina okuzimba ennyumba yamuteekateekera nti ayina okukyusa ku mmotoka empya lazima bateeka gituukako kati nolwekyo gwe oba omala biseera byo naye ate nga kyova olaba Katonda yagamba nti omuntu batugamba tugeze oli akuyise ogenda okuyingira ennyumba owulira nga akasajja kakukutte iyo nazimba eno ennyumba eno zeje sinazimba gwe gamba yi Mukama Katonda kakukuluma ako gwe n'olowooza nti kagende ku basawo wakiri zifuluma lebe kuba ku kyazikola mukulayirira oba omala budde bwo ajja kuzimwa ezimujjanjaba atamwe nezigenda okukola ekigenda okumutwala mu maaso
1: Senga njala nkongere nkubulina kino. Tuina ne baga. Yali ange emyeme yaffe gundi yabanga bino gundi yab waliwo ibuze bitanyimo kuchaisa mukulu wo bamoto wo ngoli waka. Kati bo mutani ko muchaisa bwotyo ate kivamu nga baagala balamu baabwe. Tatuji ku side eliyo kanti abasajja abawaka baagala balamu baba abazina abakyala ba. Nina abasajja bennyini baganda bafa bato baffe. Bamanyi okwagala abakyala baba kulu baabwe baba bato baabwe basanze muki maka ng'asoose kukyayisa yakolanga bwati oyogolaba mubbi oyogolaba mufere oyogolaba muluminati oyogolaba kati ukagenda kakana ogenda okulaba nga ebiddako nga sibiki sibirungi ngera munoonyamu mwagala kabitunda naawe akutegekera ekkubo nitambula bulungi abantu ebiseera ebisinga betuyamba waka oyinza omuyamba ebintu bingi nokola akasobi katono nnyo nakuliriza akokokka ngaakulimbira mu
0: bira ebirungi ebiyitirivu
1: nabyerabira natanga okwonoona mu bantu era otanda okugamba gundi oyo nze yantama gundi oyo simwagala gundi oyo yakutama ki kyova olaba seeka kiti ntera okuwuliriza nnyo okuwulira kwe nkera nagamba nti oyinza okusanga omuntu nga gundi amunteze eddokuba n'eddoku gyeriri bannanga kabe munadiini ki kabe munadiini nodiini yaffe ey'obusiraamu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamulugako ne bamuloga naye Allah nassa aya za Qurani nassa esuula za Qurani ezitaasa ujaga kana akana akajuuzwa kyovuula basenga abantu bangi oli agamba nti waba kuzaalidde ku kyalo mityana oba ekyalo kyebayita mityana obusa bulongo ne bakuzaalira ebusa bulongo n'okulya ebusa bulongo n'osomera ebusa bulongo n'okolera ebusa bulongo n'owasaza omukyala ebusa bulongo n'ozaalira abaana abantu baba bakumanya nnyo tebakubona kitya katamani kagundi kana kagundi kana kajjojjozi wano buli kyokola kyona balaba nti togwana kibeera nakyo bw'oba nemulaka eyiika kayakabuye buyu mubi oyo naye nensonolo ensonga eyo banaye tuleme okuwaana bannaffe tusabe busabi Katonda naffe atuwe Katonda kyakutegekera okufuna oni bwakola ati ayinza okikyereya mu bukyereya naye ngaera atuuka ekiseera n'akifuna kale aliko okugamba nti hello aliko gamba nti hello Radio Simba
0: Simba hello Radio Simba
1: aliko gamba nti hello
0: mukwano yogera Hello.
1: Mungu wa mugomye.
2: Ni dogozi.
1: Esebo tata baba.
2: Ami sisi kama jari mitiana.
1: Esebo.
2: Ewa na mulesho mulamwa. Isangata chite.
0: Gwe mwami ani?
2: Panji?
0: Gwe mwami ani?

0: Amanya ne doze mwita sekanu aji alimijana.
1: Sekanu aji.
0: Esoja.
1: Esebutata.
0: Nye wana.
1: Kuna
0: mwurangu mwuresho mwurangu. Nga mwure angabali kunze kwe nzeke njini.
1: Waji.
0: Nubo mwagalwa.
1: Esebo.
0: Neko ja. Kishinga ukutabula zengande kuwangi kena raba. Ana kini kena zula mtu vyo kuwasa. Ujato wasanga. Ene weka sige na chiga mbago wana kantina mbego na.
1: Ila bakulira.
0: Ujato wasanga omukazi ati. Mbusimani inonya mukazi wakuwasa kangene paso mukazi. Aline omuwa nga mama omwalo ya noba muka. Kupana vana vina agenda na go.
1: Single mother. Yakuza abana abo nowasa ku mwana single mother byakuza.
0: Webale nyoko ja.
1: Mpulira tata.
0: Oja nganze kubange na kisomamu ekyo kuyiga. Era mu budde buno ambade mpaso mutara. Kisola kuwasa mutara tali maka. Amwala takulide maka na mama bana tatawe ekisinchi damu.
1: Wachira ba mwe chama
2: nchu. Chukuli yecho.
0: Nekora mwe chama nganze kuruangi.
1: Chivuli ya batu uliriza wa manjiba chupa gamba wumba gamba kuriimba.
0: Oja na kisoma mu. Ito kuhiga.
2: Ate siba chara boka. Nyo habira makozi metukoze sa.
0: Siba chara boka.
2: Nyo tukoze sa makozi. Ata ya kura na single mother. Enja ulo mbomu laba.
0: Webali nyo. Oja, nafani wake vigere, nendega rumo chaari. Nende, nengina. Yasa manyanti, okutu kama kagano kunuba. Ato, atukeo, ave makago mta jaga na gende, awalala. Yari isonga siya batabula. Oja, nganze kisake, kaso kachino unyeleza. Oja, mpuka mpasome chaara.
1: Mpulida.
0: Chaara, tuagala, nye.
2: Ona agama tisenga webale nyo okuogera ku nsonga eyo kuloga mu butuufu abakazi baloga ona sigadde nga emwa Jackson epalisa
1: Jackson webale kutesa epalisa
2: Jackson ateseza bulungi mayi kati butuufu bambi katulabe ono obana yaha obaje tshuke bali kumulamwa simayi
1: chuke
2: Banagi.
1: Mom.
2: Wait, I get to shook. Always a message in bad money. Nti oliku radio oweleza program
1: ichai
2: na yate ne message yoweleza oweleza ankalu olinga fubutu se mutulo ate noto yogera katisikute
1: kanga kanga
2: mwabango oliku mku radio ngo oliku oweleza program ikodi inga bulunji otese mkwano
1: jiwama
2: tuchari kuchenda msambu akasiri sasatu
1: femwe
2: radio simba
1: program nunje yetembe
2: dakika no zizi no boze wikanga zituliri dempinga tubuza ye dakika mukaga naye itwaga tubenga tufunemu abantu babiri bobanga tukukute mukwano yogera abimpimpi sobola kubera tusenga mukamatu abantu tufunaye kubapia bibata manyi kulanda ganyo
1: aliko gamba ndi
2: Simba hello
3: okena
2: singa mwe bale kuweleza nawo
1: kuliza mukwano no muchala banangi
2: msajja
3: narule mwa plus
2: yokawese chiro narule sizidia mkwano
1: sizidewa
3: ni mwa plus yokawese chiro kukangulumira
2: ii mkwano
1: ambasada wafe
3: tango mlama gorese mlungi
1: mpulira mama
3: mlama gorese kwa liko kutata wangikawese
1: aha
3: ya gena na ya mbaba njina
1: mpulira
3: nae sentezi aba galate kuzio nenga bayinza okuti uwe ni balaganti baine ebisipu na kwata

0: sente zina abawa inga wabawa sente zati batambula kubasa wa mtikuwa
1: banangi ulira mitime emibi
0: abantu baweranze kati nkuze nsi yaba ulari
1: abantu bazibu
0: ebale kuweleza
1: kale munangi
0: naba uliriza sinu
1: munangi webale kutesa
0: webale kuyamba kutata wangu yali mrade wa masu
2: kare mkwa mwabale kusima
0: kata wangu tiyandi wadeo
1: bambi webale kusima
0: atinideko munangi juliri
1: kare wanangi usio mchala usio mwalagu ya gamba
2: kwa tu obde
1: unie mwalagu ya gamba yi mwalagu ya gamba anti si msika
2: agendo msikira
1: hey aliko gamba anti hello. Hello.
2: Hello Radio Simba.
1: Aliko uluko banange.
2: Katukwa tomu na tumujie kwa lewe katali serious. Katukwa tomu na la, katukwa tomu
1: na la. Aliko gamba di hello, hello. Hello.
2: Hello Radio Simba.
3: Hello, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Banange mwe bali kutuweleza
1: tukale tata na ukuliza
3: mwe bali kutuletera mulamu ogu gw'ensonga
1: ese bo tata nayo bali kusima kitange
3: oluzi kusoka isa erukonda ekayunga mu bugerere
1: tata wabana mukulu zikusoka
3: banange mutuletedde omulamu ogu nga amazima genyini singa sikigwali bade mugukomyawo ne kuwiike ejja
2: tujja kukomyawo inshaallah
3: alhamdulillah katusabe mungu akakirize
1: amin ya rabbi
3: nze n'omulamu ogu banange gwantuukirako ddala ene wange
1: wangi tata
3: ogu omulamu abanange wetamuguukira neŋŋamba yii abantu bakuno baetinze kunze
1: nga tulingaga abaalabye gwe
3: nga mulinga abaalaba nti nsaba nkutegeeze nti efitina amazima genyini abantu bonna abawuliriza Simba
1: eisebo
3: efitina mbira bw'ogikola ogikolera munno mungu agikuddiza
1: kituufu
3: nzinukira muto wange sijja kumwogera linnya namwagala nnyo nikola buli kimu naye nga munanga ayina omutima
1: omubi
3: nawaka nakola buli kimu ayisa baganda bange nakyayisa abantu ku kyalo nga wendi omubi omuki
1: Allahu akbar
3: naye banange mbabuulire ng'ovudde mu by'eddiini omuntu afa mubiri omwoyo gusigalawo nga gulaba kubanga amazima genyini yangu bawakala dda awaka nobeera de ne fitina nobeera n'omutima omubi bakadde bange mwe nabawuliriza Simba omuntu yadde aba afunye fitina banange kitunza okusuula abantu mu obuzibu obusinga obunene fitina
1: esebo taata
3: kubanga fitina buli lwogikolera munno era mungu alina ngeri gyakikuddiza banange mugira mukyatuweereza zikusooka isa erukontugerere
1: amin
3: mwena mwena batiriko Simba mbatumidde nnyo
1: esebo taata
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh we bali kuteesa taata mukulu zikusooka olidde ensonga alhamdulillah bane mukomye fitina aliko kumulamu gamba nti hello aliko Radio Simba wanji tata wabana
3: wale kuweza gwanga
1: kali munaye nawe kuuliza
3: oje
1: wanji tata wabana
3: agamba tasenga
1: ha no si mukulu w'ekigalama
3: mutufu ne waffe nebeerayo enze kojja waliwo naye ngamba ng'omwana omuto obeera otya naye woli wazimba nze omuntu omukulu siina
1: subhanallah natamanya kamondo
3: ya kuya mulaba ali wano kigalama wenyini nyini lwakuba sijja mwogera linnya nagamba kati bebuuzanga abantu abagenda bagula ku mawanga iwaba bakola bubi nti ani munange kiba kituufu
1: oli abatakumanyi
3: abatakumanyi bagenda okulaba nga mugenyi mubi ayoze muki
1: mukituundu bagamba mwami wawali
3: abakuwadde kitiibwa
1: esebo
3: era kati nze nfundikira ngamba kiba kituufu nnyo muntu nagulako gyoguze nga walala
1: okuva wewakulira esebo
3: kantumirika abantu basatu
2: bagambye nonya omwana w'obwala wabanga gy'oli eyo nga weetaaga omulimu mukwano enkyankubiraako ate era nga anyongera kubajjukiza nti banange eddagala lyaffe weeriri bw'obanga oli mulwadde tofiire na birwadde jangu osobola okubeera nga weefunira eddagala